Eno show ya vibe leka kuna na agira na we. Bana bali bize bazino otagala. Ono iwa drink waba ninga tuina za kusasura maba mtia. Wewe. Basa nyono. Owaye. Abantu bangabe makukuba bali bati yao Musa. Obudde nga mune chikande mchivuka mukola mtia. Mbaya abantu ngaba bili yao diske yogere. Sembia yo. Jagala bana bali mu vibe bali mu kunyumira disco. Mwana chona alio kumpimpi bwatu. Ogamo tena longwe. Obudde nga mune chikande mchivuka mukola mtia. Oye. Mbaya abantu nga babili abantu egateko. Sembia yo.

chona ryo kumpi bibwati baso gambo tia anyono bali batia bantu bange nazika abu lekanawe esebo mbaya bantu ngaba bidia esebo

Esamo. Vagona with a car. Oye. Mbaya bantu ngaba video disk menyo maimba de

0: tukwaniriza ku kyalo Kiwanga. Ekyalo kino ky'abalimi abasangibwa mu disitulikiti y'e Mukono, era ng'akaseera kano abalimi bali mu kwetegekera kusiga. Abamu ku bo balina essuubi, abamu beeraliikirivu olw'amakungula amatondo ge bafuna sizoni ewedde, ate abalala beeraliikirivu olw'okusoomoozebwa kw'embeera y'obudde.
1: Sizoni ewedde kyeyankola, nakola nnyo, nenkabala, nentema amavuunike, naye amakungula ge nafuna Mukama Katonda wange tegoogerekeka. Nga mabi mazibu, oba kati kiki eky'enjawulo kye nnyinza okukola sizoni eno?
2: Namuleme, okulima zaala. Tebiriiko oba osimbye ensigo za bbeeyi oba za layisi, amakungula gasigala kye kimu.
1: Leka naawe, ekyo si kituufu. Wateekwa okubaawo enkola ey'enjawulo ekuyamba okwongera ku makungula go.
3: Abalimi mwasuze mutya?
1: Bulungi mwami Musa.
4: Si nyonyera.
1: Musa, ng'oli musanyufu leero?
3: Buterevu, nteekwa kuba musanyufu. Ne sizoni eno ŋŋenda kusimba kasooli wa DK 777.
2: Era ensigo endala ey'okwejalabya. Kati ekyo kigifuula ey'enjawulo?
0: Sizoni ewedde nagisimba nga ngezesa, naye yameruka bulungi, n'akula bulungi, ate n'ampa amakungula amayitirivu ge nali sisuubira.
1: Okikakasa? Yongera okutunnyonnyola.
0: Ojja kuyitawo ku musiri gwange olabe nga mmaze okusimba, naawe ojja kukakasa.
5: Buli omu yeewunya obuvumu bwa Musa n'obwesige bw'atadde mu nsigo ya kasooli ya DK. Namuleme ne Kato bagezaako okwongera okumuyigirako nga tebannagenda mu kusigo okuddako. Mu kaseera kano tuli mu maka ga Musa, Saala omulimisa atuuka.
6: Mbalamusizzaako mwenna.
7: Wamma
6: omulimisa, twagala otusomese ku kasooli wa DK 777.
8: Mukoze okusalawo okutuufu. DK 777 y'ensigo ya kasooli ennongooseemu esobola okubalira mu buli mbeera era n'ekula bulungi. Abalimi, bwe mugoberera enkola y'ennima entuufu era eri ku mulembe, osobola okukungulira ddala ensawo 35 okuva mu yiika emu.
0: Enkola ez'ennima ez'omulembe ez'ogamba zeeziriwa?
9: Nga tulima!
8: Kato, ekisooka, osooka kuteekateeka nnimiro yo bulungi, okusimbira mu budde, okusimba ng'ogoberera amabanga ge bakusomesa, ng'okozesa sentimita 3 okuva ku kinnya ne sentimita 9 okuva ku lunyiriri olumu okudda ku lulala, okukozesa ebijimusa obulungi wamu n'okwewala omuddo mu kasooliwo.
1: Kati ate endwadde n'ebiwuka ebirumba ebirime?
8: Okulamula ennimiro yo buli kadde kikulu nnyo. Okuzuula endwadde n'obuwuka ng'obudde bukyali kikuyamba okendeeza ku kufiirizibwa.
0: Ekyo kyennyini kye nakola sizoni ewedde.
2: Naye ate ensigo ennongooseemu nga za bbeeyi.
0: Nnaye.
8: Kituufu ekyo Kato, naye kati obulimi tulina kubulaba nga bizinensi. Ekigendererwa si kukekkereza nsimbi z'okozesa, wabula kufuna magoba agawerako mu ekyo ky'oba otaddemu.
1: Ekyo nno kikola amakulu.
5: Abalimi bawuliriza n'obwegendereza okuva eri omulimisa Saala nga banyonnyola ku ngeri ensigo ennongooseemu ez'omulembe n'okulabirira obulungi ennimiro yo gye bikolera awamu okusobola okufuna amakungula agatuukirira.

0: mazima tewali yinza kunkanga sikankanyizi bwanga ndi mu ye Kristo lwerwazi kwenzimba enjo yange ligamba ebyo mbijukira tutera okubikozesa wano ngamba gamba nti Bible emogera ko mugezigezi yazimba enyumba ye kulwazi kibuyagana jja enkuba ne kibuyagana kunta enkuba ne jja matabanega kulukuta enyumba yo nayote yagwa kale olwazi olwo ye Kristo mwetuzimba kukiriza kwa fe awonno banafa ba Hebrews kwaya weba Job vumu ne bagamba nti ebigayo ebiri wote binkanga tetuyinza kakanyizibwa nga tulina Kristo lwerwazi kale benada sinababa kuwana kuwadde akayimba kabadde kagamba wabulonjo agadde oyo yabadde sozi monga tendo okwagala kwa Kristo kale nabwo ekityo kudda kikazino abiri mu mukaaga ezibulayo okuwera essaawa ebiri nange njagala tugendeko mu kanyomero kafako okuvubiriza emyoyo gyaffe ke nakugambye nti ojja kunindira kaomuloka esula ya musanvu olunyiriri ogira okwata ku lwasatu mu omukaaga awo wetugenda okubanga tutandikira.
1: Ekiseera kituuse kye kino kyennyini ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda vubiriza omwoyo gwo gwe.

0: wama enteekateeka ya Katonda ery'omuntu ogimanyi kati weeyongera okubangulwa mu byawandiikibwa mu Bayibuli mu kanyomero kano omuggo gw'omusumba mu Sunday Gospel Show ku Lubogola Simba.
1: Nyongereza bulijjo kukibuuzo ekyo nti enteekateeka ya Katonda obadde ogimanyi atagimanyi tereera naawe agimanyi era naawe tereera tuongereze kukumanya kwaffe Apostle nate tukwaniriza omuzindalo gugosebwa
2: abuligana ntendereza Kristo.
1: Haleluya.
2: Una praise na nkulamusi zako.
1: Amina.
2: Twagala kusima Katonda era nga bulijjo yatufula abakozi wamu naye naddala mulembe guno omu Yesu tusime abawuliriza ba Radio Simba ate nokusima Radio Simba yenyini okujisembyayo kabaddeka kodyo etukoze bulungi obutagambika mudimpresi era tukyatambula nga bwe twagamba nti kino kyekintu omuntu kyagenda okubeera nakyo ennaku zonna ez'obulamu bwe okubanga otegeera Katonda teriyo kintu kirala oluusi ebiseera ebimu tugenda tutunuulira nga bakristaayo nga tulaba nti nali njogera ku n'abakristaayo za last week nga olaba nga Bible ekintu ekinene naye Bible kyekintu kyetugenda okubeera nga tubeera nakyo obulamu bwaffe bwonna n'olwekyo kantu katono nnyo bwokageregeranya n'embeera y'obulamu bwaffe nga tutunuulira ebyawandiikibwa naye tuze nga tulaba okusinga ddala nga tutunuulira enteekateeka Katonda gye yakolera mu Kristo kubanga Bayibuli ye egamba nti Katonda yennyini yali mu Kristo
1: ngaakola muki kyekibuuzo kyotera okuzaako kakati kyeddemu sebo ngaakola muki ngaatabaganya
2: abantu gamba ngaayamba abantu okubeera n'enkolagana ne Katonda bwe twamaliriza ku mundi guli Madam Prosi twalika tulabye ekyawandiikibwa kyali kitunuulidde nga tutunuulidde Matayo yesula ya 23 olunyiriro lw'13 nga tulaba nga Mukama waffe Yesu agugulana ne bannaddiini ab'omulembe gwe ng'alaga nti bo baali tebakkiriza kujja kubeera mu nteekateeka ya Katonda
1: ey'okujja kwe 13 omutwe gugamba Yesu avumirira obukuusa bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo iyi naawe ku bafalisaayo kw'otuukidde nange wansanze mbazingako nga bakulembeddwamu Simooni kale bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo muli baakubonaabona muggalirawo abantu ababa bayingira obwakabaka obw'omu ggulu mmwe mwennyini ne mutayingira era ne muziyiza n'abo abagezaako okuyingira
2: kati nga tunaakweyongerayo kyo bwe twamalirizawo nga tulaba nti bo tebayingira ate n'abayingira tebabakkiriza kati olaba nti ne nkugamba Madam President ku mulembe gwa Yesu ekyo bwe kyali naye ne nkulaga nti tuyinako era ndowooza era twalaba nti kya bunnanfuusi nti ku mulembe gwaffe ate waliwo abayingira naye bo ate ne bataganya balala kukola ki
1: kuyingira
2: ne bataganya balala kuyingira nenkuwa ekyokulabirako nti nyinako abantu bangi bempulidde nga bakungu oba tugambe nti bakulembeze b'enzikiriza nga bafa balokole bakkiriza era mu mitima gyabwe ne mu bigambo byabwe ebisembayo oluusi mu bulamu bwabwe bakubuulira n'emyaka gye bamaze nga bakristaayo nga kubanga omukristaayo si ye muntu ayogera ku Kristo omukristaayo ye muntu yakkiriza Kristo okubeera omulokozi we era n'akkiriza nti mulokole si yamwogerako ate si ye yakula ng'ewaka boogera ku Yesu oba boogera ku Yesu wateva kubanga oluusi nga bwe twagamba nti akatega akali mu madiini teri muntu akkiriza kubeera mu ddiini wabula ogenda okuzaalibwa ku makya nga abantu b'owangaala nabo abo abakuzadde balina kye bakkiririzaamu kati naawe otandikirawo okugamba nti nange nkola ki
1: ndiwanzikiriza
2: eno eno yokka mu
1: bukristaayo
2: mubukristaayo yokka omuntu gyakkiriza okubeerayo kubanga Bayibuli ye erambika bulungi tumuntu balina kusooka kumunyonnyola lwaki yalikkiriza okubeera eno kati nakkiriza
1: na mutima gwe
2: naye kati eri muntegeka eri ey'amadiini omuntu bw'akeera ku makya nga asanze waka ekyo kye bakkiririzaamu era naye kyatwala nga naye kyakola ki naye kyakkiriza naye kati nga bwege nti bano abakristaayo abamu abakulembeze b'amadiini bakkiriza Kristo ne basirika era ojjukira nakugamba nti kyali radiko naye kyekyo nti tuwulira nga enzikiriza ezimu balina n'ebitongole ebibuulira enjiri kye nalekankubuuziza ndi
1: abasigadde ne bakola ki
2: babulira njiri kikubanga bakunganya emitwalo n'emitwalo gy'abantu mu makunganiro gaabwe naye abantu abo si balokole obo kitegeera kakati bo babulira njiri ki gye bagenda gye babulira
1: etagamba nti mulokoke
2: etabulira abantu be babeera nabo naye nze nga bwe nagamba nti mpulidde abakungu abakulu abo bangi abantu oluusi n'abavudde mu bulamu bw'ensi nga bwe baba bamaliriza obulamu bwabwe bakulaga nti nalokoka emyaka mingi nnyo mbadde mulokola okumala ebbanga naye bano bakulembera ye ekyo ekyama alinga atakikola ki alinga atakibabuulira ye ababuulira nteekateeka ya ddiini tababuulira nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwabwe so kati ojjukira we nagamba nti waliwo omuwala saagala nnyo kwogera Bishop oyo yafa naye emyaka mingi naye waliwo omuwala oyo yakola olunaku lwange nali ne muwala waye nga tuwuliriza oba kubona yagala mbuwulirize kwa wankolera nga bamuziika naye omuwala yavaayo ng'ali bold nagamba fe tatu wafe yatulaga Yesu era tuyina essuubi tukkiriza nti tatu wafe agenze mu ggulu ng'omulaba musanyufu ng'omulaba alina amaanyi omulaba tayenjebuse kati nenebuza kati tata wano bwabaye bano yabalaga Yesu baba abadde akulembera yabalaga ki kubanga nga tola bano balina boldness ng'ono muwala we gy'akola ki
1: gy'alina
2: so
1: yalagako bano ab'omungi bali ab'ebweru n'abalaga kirala
2: okitegeera kati olaba nti bw'ayongerayo mu 15 olunyolo 15
1: 15 agambye bakuusa mmwe abanyonyozi b'amateeka n'abafalisaayo muli bakubonaabona kubanga mutambula ennyanja n'olukalu okukyusa omuntu omu abe mugoberezi wammwe kyokka bwe mumala okumukyusa ne mumufuula asaanira omuliro ogutazikira n'okusinga mmwe bwe mugusaanira
2: ere ekyo Bayibuli bwegambye y'oluzuoyo
1: oluganda oluganda sebo
2: oluganda abuzeemu
1: sinza byeyogeredde
2: bigambo era naye atwefuukidde nga Yesu bagambye nti nuba nanfuusi naye kati ey'oluzungu ejjagamba nti ne mumufuula wa geyeena emirundi ebiri kugamba kirimu ekyokuyiga ekiri awo nti kike kitegeeza omuntu kubanga Yesu agambye nti mutambula ne musomoka amayanja ne mugenda ne munoonyayo omuntu olwo ali ku bannaddiini ab'omulembe gwe ne munoonyayo omuntu mumufuule ayingira mu ddiini yammwe kubanga
1: blind guides what sorrow awaits you for you say that it means nothing to what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees hypocrites for you cross land as ye to make one convert and then you turn that person into twice the child of hell
2: of hell
1: you yourselves
2: tulamu chanjalo nechosamye mu Luganda
1: mufulo mwana wageye na nokusinga mwe emirundi ebiri nokusinga mwe bwemuli
2: kitegeeza si kusinga mwe kusinga bwemuli naye kirimu mufulo mwana wageye na emirundi ebiri
1: turn that person into twice the child of hell you yourselves
2: aha kati tinamwe bwe muri kati olaba dwachi agami nti afuka wageni yali alete chokulabira kuna inga kiringange kiri mungeri yokuyiga nti ekisoka ono abate tanaba kujja mu dini yabwe eri jabadde abate tasobola kubeerirayo mutukirivu na kubolera nenkola galine katondo okugenda muguru obo kitegeera nti twale chokulabira ko omuntu abadde mu bine byobusamize na kina kina ki kati n'omuyamba ajje mu ddiini naye ate kati Yesu ng'alaga ati ne mu ddiini mwazze ate ne ddiini nayo temuyamba kukola ki
1: kulokoka
2: kutuukiriza kiri ekyokubeera n'enkolagana ne Katonda kati ng'alinga agamba nti obeera nga bw'ojja omuntu mu frying pan n'omusuula mu muliro eri gy'abadde nga talina ddiini gy'akkiriza tekimuyambirayo kakati eneeno gy'omuleese mu ddiini kati ng'alinga gali kati omuwadde okubeera mu muliro emirundi ebiri jasi era ayagala kulaga bukulu bw'ensonga n'okulaga obunene bw'ekizibu omuntu ono kyabeerako abadde nga tali mu ddiini ate bwamala okuyingira mu ddiini ate aba yeeyongeddeera ekizibu ekiki ekizibu ekira kubanga n'eddiini naye ebanga etakoze eki ng'etamuyambye nti bano bamufuula wa geyeena emirundi ebiri eri gy'abadde abadde talina gy'alaga ne wano wazze nawo talina waakola ki nawo talina waalaga Yesu yali tekyokulabirako ekirala kye tuyinza okukwataganya n'ensonga eyo singa otunuulira Makko essula y'ekkumi
1: Makko
2: 10:17 yamanyiddwa nga ojja kukola version ezimu
1: zimu
2: ziyita omugagga omutoozi azimu yita omukulembeze omugagga
1: Awo Yesu yali ng'atandika olugendo lwe, omusajja najja gy'ali ng'adduka n'afukamira mu maaso ge n'amubuuza nti muyigiriza omulungi kiki kyenteekwa okukola okufuna obulamu obutaggwaawo.
2: Ekyo kati oba makingi bye yatugenda kiki kyemba nkola
1: okufuna
2: obulamu obutaggwaawo.
1: Yesu n'amugamba nti lwaki ompisa omulungi? Tewali mulungi okujjako Katonda yekka. Ebiragiro bya Katonda obimanyi?
2: Obimanyi si kibuuzo.
1: Ebiragiro bya Katonda obimanyi? Titottanga muntu, toyendanga, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, tolyazamanyanga, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa. Omusajja ono n'addamu Yesu nti muyigiriza, ebiragiro ebyo byonna nabituukiriza okuviira ddala mu buto bwange n'okutuusa kati.
2: Kati olaba nti Yesu ono yatwala ekibuuzo ky'omusajja ono nga kiri serious. Ogenda ng'amuddiramu ebiragiro, amateeka ekkumi. Sigano yali agezaako butateeka kirowoozo ku kibuuzo kye yali abuuza, kubanga alina ekibuuzo kye yali abuuza, nkoze ntya okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu? Kanamuza ati namugamba ti ebiragiro obimanyi, tobbanga, toyendanga, tottanga, kitaawo omussaamu ekitiibwa. Katulaba omuvubuka ono, tumuyite musajja oba mwana omuto, omugagga omuto, kati okwoke bweyongerayo katono.
1: Abiri mulumu. Awo Yesu bwe yamutunuulira n'amusiima n'amugamba nti obulwako ekintu kimu ky'oteekwa okukola. Genda otunde ebibyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, olyokojje oyitenga nange olifuna obugagga.
2: Yesu bw'amubuuza ekibuuzo, ye yatunuulira bulamu bwe n'agamba byonna ebyo mbadde mbikola ki? Mbadde mbikola. Nkumye amateeka gonna okuviira ddala mu ki?
1: Mu buto bwange okutuusa kati.
2: Kati bw'obeera nga kati ffe abamanyi amazima oba omuntu yenna amanyi amazima, oyinza okutunuulira omusajja ono omuyigiri omugagga kwegana oyagala obutakkiriza kye yayogera, kuba yali ani ng'ategeeza nti Mukama talina kyammanja, amateeka gonna nagakola ki? Amateeka gonna nagakwata era ndi mutuukirivu, ng'alinga alaga nti nno muki?
1: Mutuukirivu.
2: Naye kati ye Yesu ye yamuteekamu ekitiibwa, n'aliko ganayizinga engeri gye yali akola ki? Gye yali abuuzizza ekibuuzo kye. Nti bw'oyongerako mu maaso katono, olaba Yesu engeri gye yaddamu.
1: Olwabiri mu ebbiri. Olwawulira ebyo. Yesu bwe yamutunuulira n'amusiima,
2: n'amwagala,
1: n'amugamba nti obulwako ekintu kimu ky'oteekwa okukola. Genda otunde ebibyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, olyokojja oyitenga nange olifuna obugagga.
2: Naye omuntu Yesu bw'amutunuulira n'amwagala, kitegeeza omuntu oyo aba twalirowooza nti aba atuuse mu mbeera y'okukyusa obulamu bwe. Kati ono omukulu Yesu gwe yayagala, Bayibuli yetugambye nti yali serious nnyo mu kukwata amaki?
1: Amateeka.
2: Amateeka. Obulamu yali abutwala nga kikulu, yali ayagala obwakabaka bwa Katonda, era nga ayagala nnyo n'okutegeera kiki ky'ateekeddwa okukola okusobola okukola ki? Okusobola okubufuna. Era olaba bwe yaddamu, yasooka n'addamu nti yabuuza ekibuuzo nti nkole ki? Kakati ate n'addamu ng'alaga by'abadde akola. Eri yabuuza nti nkole ki?
1: Era ye mujajimenti yawulira nti atuukiridde, naye endowooza yafunayo okulumizibwa nti ekyali yakakubulako.
2: Kati olinganga era ategedde ki ekyamuliko nti kubanga jjukira mu kiseera kino Yesu wayogerera n'omuntu ono. Jjukira yali abadde tubadde twogera ku bannaddiini, yali abadde ne bannaddiini nga bamusomesezza eddiini, bamulaze ebiragiro bya Musa, bamulaze buli kawonvu konna, naye ng'alaga nti jjukira omusajja ono Nikodemus, omuntu ozaani kubayigirizwa bwe yali ani? Yali Nikodemus. Naye jjukira Yesu bwe yakyalenjinga Nikodemus oyo, nga naye gwe omuyigirizo ow'eddiini omulamba, n'otategeera bantu ngeri ki gye babeera n'enkolagana ne Katonda. Kakati n'ono omugagga ono omuto, tulaba nti naye ekibuuzo kino kikola ki? Kijja kiraga nti era alina ekintu kye yali awulira mu mutima gwe nga tekikola ki? Nga tekituukiridde. Awulira kituufu, abadde mu ddiini, amateeka alinga agakutte. Olunaku lumu twafunako okusomoza bwe kuto kwatunyumira, waliwo omuntu omu yagwa mu tuziyite mu nnungi za mukulu Frank oyo, twali tuli mu evangelism eyo, yali mukyala munaddiini agwa mu nnungi za Franka. Omukyalo oyo nga ateeka nnyo ndowooza ekitiibwa mu ddiini ye, nga katugezi Franka amuza, naye gwe weetaaga okulaga nti nze ebyobulokole sibyagala, nze siva mu ddiini yange, ngamugamba hee na yobba tisiba oye nda tisiena tika tibe wabijawa ntia mpijia mu Bible tate Bible ye mwe gamba tikatua ya gara bantubo nokolachi
1: kuloko
2: katigulachi olonda mwe vimu
1: noleka chino
2: noleka chino katini chitulekanga chitulaze chifana nchine chono omuvubu kono omugaga nti abantu bateka nyo esira ku dini okusinga nteka teka ya abwe liobu chi
1: ya katonde
2: liobu bulamu bwabwe nti aloza nyo elandoza kati tuicha kusomoza kwa manye ya madini nti ya madini gala gabantu ilo mtu agamba mwino kukule okula bulungi edini chia kula chi
1: chagamba
2: tamulaga kukula bulungi katonda chia kula chi
1: chagamba
2: nti bututu ya wanu mkama wafe Yesu nente katika ya katonde liobu bulamu bwabwe mtu katonda te Yesu teyajja abantu babelene dini mitima jabwe Yesu yaja abantu babelene katonda mitima jabwe nekati abantu bali nyo ne dini okusinga
1: webaline katonda
2: okusinga webaline katonda nejukira nakugamba madam president edini tujina ko kizibu era sagala bana dini batukwate bubi edini kubo tufu eryali badeli twalirizo omuntu okumutusa kunteka teka ya katonda eliyo bwechi eliyo bulamu bwe naye bwemalo bwefuko omuzizi konga wali Yesu bwatugambye nti bobe nyini tebayingira
1: ate nabayingira babaziza
2: nabayingira babaziza katula wo musajja ono bambi abadenga akola ku bulamu bwe ono omugagga ageza ako kwagala okubeera n'embeera eyokubeera n'enkolagana ne Katonda naye tulaba wanonga yali ayina ennyonta nga ayina enjala eyo lwaki teyamuvaako nga akoze biri byonna byonna eddiini byeyali ekola ki byeyali egamba kitegeeza nti omuntu abeerako waakola ki abeerako ekkomo nti ekibuuzo kino kye yabuuza kyali kiraga nti nkole ki okutuuka okubeera nga nfuna obwakabaka bwa Katonda oba nfuna obulamu obutakola ki
1: obutagwawo
2: kyali kibuuzo kikulu nti kyetaaga okuba nti nno kitwalira abantu okubalaga engeri gye basoomoozebwamu nga bali mu nteekateeka ezimu ezenzikiriza tewabeerayo ekintu omuntu era kyakola ki kyabulako newankubadde nga mu mbeera ze ezimu abeera nga alinga alaze nti ebbanga lyonna abadde ateekwa obwesige mu ki
1: mu Katonda
2: abadde ateekwa obwesige mu Katonda naye nga ateekwa obwesige mu Katonda gw'ataafunako kumanya nti nteekwa kukola ki kisanzizo kitya nteekwa okubeera nakyo kubanga byebibuuzo biringa ebyajjira mu ki mu ndowooza y'ono omukulu layini yeye ekomawa okuba nti nno nsobola okubeera nga mbeera n'enkolagana ne Katonda naye tulaba nti nno Yesu teyamulaga nti nno waliyo ky'oteekeddwa okukola wabula yamulaga nti olina kusalendalinga bulamu bwo kukkirizaani kukkiriza nteekateeka Katonda gye yakola bwe tutunuulira mu ngeri ey'okuba nga tuwunzika wunzika kiyina kino kitegeerekeke nti kitonotono waliwo kye tuyinza okuyiga nti Yesu bw'agamba omukyajja ono nti genda otunde ebintu byonna yali tategeeza nti omuntu asigale nga muki ate ekirala
1: ataliiko kake
2: ate ekirala yali Yesu atandiseewo njigiriza nti na abantu babeera bajja gyali balina kukola ki balina okutunda byebalina Yesu takiyigirizangako mu makuŋŋaanio gonna gye yagenda era n'abagoberezi beti yakibayigirizaako ng'abayuda oba abayigirizwa be nti mutunde bye mulina mukole ki mungoberere nti ekyo kyeyetaagama n'awuliriza ategeere mukama waffe Yesu yali akitunuliza kwono omusajja yekka waliwo amasomo agamu Yesu ge yakolanga nga sigaali ga kusala kkerejje genda ku muntu mulala yenna wabulanga galinga gategetinga abantu abo bokka bwe yalinga akola ki
1: ayogera
2: bwe yalinga ayogera nabo nga bwe twala abayigirizwa be eri mu Yokaani sura 13 nga banaaza ebigere kati Yesu yali tatandikawo nkola ya kunaaza bigere nti n'abantu banaanaazibwanga ebigere mu biseera ebimu oba ebirala ng'oluusi bwe tulaba mu nteekateeka z'amadiini ekyo kyali ky'abayigirizwa be bokka nekyeyali abayigiriza nga abayigiriza humility nga abayigiriza okwetowaza buli omu eri munne n'omulimu gwe baali bagenda okukola ng'abalaga tomulimu gwe mwali mugenda okukola mulimu gwa bwetowaze so nakino omuntu kubanga bino tubirabyeko ng'abantu babafera omuntu agamba olaba na Yesu yagamba omugagga genda otunde ebyokola ki
1: byolina
2: genda otunde byolina
1: oleta ku bigere by'omutu
2: genda otunde byolina obireete mu chaachi obireete mu chaachi osobole okubeera n'enkolagana so nolwekyo kino nakyo kyenjagadde tuyigemu nti mu mbeera ezimu oba endala tokkiriza kuferebwa nti n'omuntu akutunze ebintu byowano Yesu kino yakitunulira kwono omugagga ekisooka omugagga ono yalina endowooza mu mutima gwe nti bw'akwata ku byalina oba atundeyo akayumba ke oba atundeyo akamotoka ke kati n'ebyeggulu abeeko kyabikola ki chabikule kati Yesu amulaga nti tewetaga kubana kintu kyonna
1: abenga nabaga nti wegulire account even ile account tunanga bwoleta tuteke ko
2: account oyo kyasobola omufere kyasobola gamba omuntu ngakoyisa luno olunjiriri nitola banono Yesu yamugamba agenda akole ki
1: atunde ebibi
2: agenda muganga agenda atunde ebibi sono lwecho echo nacho kigena enga omulamu omukulu gwe twagadde okuyiga Madam Price gwe mulamu gw'okubeera nti enteekateeka ya Katonda eri obulamu bw'omuntu tetunuulira ki kyakola wabuli tunuulira Yesu kye yakola ki kye yakola kye yamukolera so kati bino ebyokutunda byolina ebyokuteeka obwesige mu bugagga ekyo tekiina kisobola gye kisobola kutwala okujjako okutunuulira enteekateeka Katonda gy'alina mu bulamu bw'omuntu n'okutunuulira ebyawandiikibwa nga bwe birambikiddwa obulungi then bw'otyo n'otandika enkolagana ne Katonda ng'oyita mwani mukristo naye obudde bwaffe bugamba nti nno weewaawo lwaki tetuwuliziganya ku mulundi ogujja muli ba mukisa
1: amiina.

0: Enimiro sente nga kanyomero kanu kakutusibwako Rainbow Agro abakugu mukukulungwa miensonga z'obulimi n'okuguza eddagala ly'ebirime ly'enjawulo ate nga lyesigika.
1: Kale Warren batuuse kano kaseera ke ate embagulizo mugiwulidde okyali ku 97 kasirisa 3 Radio Simba Empologoma y'eddembe. Katugenze mu nnimiro sebo tusanse okulaba iwe bali kujja
2: CMT ya batu
1: uchali mugomvu gomvu dobozi nga teriva yo bulungi
2: jakubala umusaka batulize yo devan Peter Joseph Isaac Nesima nga nze mulimisa awo mu Rainbow Agro Sciences jaku basaba ko no mami yanjule ko
1: sebo we yanjule ko tutandike tusumulura
2: introduce yourself
1: waluzungu
3: good morning dear listeners my name is Kumakech Godwill from Rainbow Agro Science.
1: Hey,
3: thank you so much.
1: All right. What tutandike sebo
2: kakati nobona basubiza kubadira mu funya amasimu mayitirivu agankubirwa abasinga ba mwanyi ne nyanya ne watermelon ngebe naye kati ja kubadira mu nyo ensonga ye mwanyi yo katono nyo katono bageda mu watermelon ebirale inti abantu abasinga babadde bayibuuza lwaki na bagamba bagattemu ndi akawuka kakatabi yako bagattemu eddagala eddala lye bayita fungicide gye twali tuogedde ko nti okosa twinista oba adikonista inti njagala kino nkyogereko mulundi ogusemba inti akakawuka ako bukanga kayingidde mu mwanyi banga kayingidde mu mwanyi kalino obusobozi okuproducinga fango ndike producing irobu fango yako fango yake yo wakaji producinga ne lisa chibaita lava nuku protectinga ama jago kakati wabanga gwe okoziza kudagala ya filibaita coffin breed edagala ya elita akauka yes oja kukata na inga echizibwe watu wabanga uchimaze o ndi akauka kukati okalwanyi siza na yate akasea kagenda kutuka ngolabi mimwanyi jujengida kusaidi ya mu ejimu jiku unkumuka ejimu evikola vita aninga yelo mwanyo kwa kuwa ngoburu njita kuchakua kakati jeju chivaita fango nti oburuwa dobu kaba kabule siko kenjini kekaleto oburuwa de nti chobola banabagamba nti boboli mkuruwanyi saka kawuka olino kufuida nti ofuira adikonista nogata mune coffin breed mwale dagala waliwe dagala lye mukozesa naliba siwa face chiwichi nayenga in actual sense tigenda akola nti bwokozesa ku dagala lya ferebete coffin breed ne adikonista obanga tufunya adikonista osokosa ku twinista nti twinista ne coffin breed obo olwanisiza bulungi nyenye kauka ati no bulwaddo bugenda okutawanya mu nimero yo.
1: Yes,
2: kakati
1: bawe ku namba eyesimu awo tusomesomemu awo
2: okay enamba jakuba enamba biri nti esoke eri 0 musanvu nya esanvu mu biri atano musanvu nkaga mu tano satu
1: jidem
2: eri 0 musanvu nya musanvu mu biri atano musanvu nkaga mu tano satu endala eyokubiri eri 0 musanvu nya 13 abiri mu nya asatu mubiri satu
1: jidem
2: eri 0 musanvu nya 13 abiri mu nya asatu mubiri satu kakati ati mwanyi obojiri oja kubanga ogenda jifuna mu bulungi nnyonyo ngokoseze eri eddagala lyenkugambye ndibo okozesa coffin breed buboko siza coffin breed wafe ni adikonista mwanyi obojja kujikola ki njja kujifuna mu bulungi nyo kakati nino nsanywa nyingireko ku nyanya
1: nitugende
2: kakati ebe mwanyi kansubire lero tukafunya bulungi kubanga afunya amazimu ku mwanyi lwaki tugatta lwaki tukola ki nti nyonyo diriro bulungi kakati nti enyanya green pepper watermelon na vyo tuwa rated dagara ndi watermelon zozo yeyo cha
1: Zibabuka.
2: Zibabuka. Tubalete de dagala lebaita adikoni stereo yenyine.
1: Nilali yerikolawo.
2: Yerikolawo. Tikola ku kirime kimu. Eji adikonista. Adikonista yagenda kuyamba munyanya zo kuonya blight no kuziza blight. Adikonista yomu agenda kuyamba mu watermelonizo okuonya blight no kuziza. Ndiyo kuota kawoto koko ulusi no
1: kuota kawoto
2: koko kuota kawoto koko oba olaki nze chibaita obofu nyemo chibaita fango ndi obuwa debo na obuso urumba watermelonizo ni nyanyazo adikoni saso kuyamba kakati alieyo yetaze dagala lyaffe ndi mukonteina tulinamu amaduka kati nga mavuno ne Rainbow ne tunaye eduka lyabaita Rainbow mu container village akati aliye mukono oso kufuna wansanvu aliya onga wa Anthony ali omulimi alimire yonga kisoga oso kufuna wa KTD so kufuna wa Sinop so kufuna ku maduka agalira anyaona gatu nde dagala lyafe kakati ndi enyanya zo ziba kukababuka zifunye mocha baita Twitter abzolita Twitter abzolita cheji kajabwe kati kakwa ate nyanya ndi enyanya
1: kakwa ata nyanyo babikola
2: nyanya yenyini kauka kaita Twitter abzolita kakati akauka ako wakai gila munyanya enyanya ni kaluba ngai chali mbisi na hini boji nyigako kalubira dada kakati che chimu ne mugundi muchi mu fruits ngezi singanga
1: stone citrus
2: emiembe emiembe tunawo emichungwa michungwa kati emichungwa bamuita kansa we michungwa it is called citrus canker kati fetumuita ti kansa we michungwa ukakwata ko konanga kakaluba ngakakaluba ngatakasa na kuvamu juice kakati chimu ne kunyanya kunyanya oso ojukwa nga waliwe chayingira mu kaita Twitter buzolita wakayingira munyanya ka penetrating na kayingira kapa kauka wakayingira munyanya kakati haona otu balete didagala nti oso ko sanchi
1: kali wakayingira munyanya kajitangira okuba ne supu
2: tebera na supu kakati ebera ngumunda
1: nga nkalu ne ati kanuna mu mubisi
2: ndi enyanya yo neberanga bona bugumu nei obera kabera ka black spot yingirira nti enyanya ye nebera ka black spot olabira nti waliwe cha yingira kakati mu miyembe mu mugundi mu michungwa obona wo bulade nti citrus canker nti koka kabaka na koka karuba nyonyo nebo kanyiga ko tekabera muji
1: tekava mu juice
2: ndi fetvalated de kudagala ya fe ndi oso ko sako kwa dikonista no ko sako ku pinosadi
1: yogera konyo
2: pinosadi
1: ogambi dagala kyesu elisoka
2: edagala eri valid adikonista
1: aha
2: ne pinosadi pinosadi ajakuyambako nyo kukauka baita Twitter buzoliuta akati ono adikonista ajakuyamba kubikolo kweyo cha ajakuyamba ku nga ku citrus kanga nga bwe nkugambye nti michungwa jikalubira dala na jikalubira dala kakati bwobo bigase nti bwobo gase pinosad nogata ni adikonista oja kuba omaze ekizibu kyo n'abalimi abasinga ababeereyo ba miyembe nabo bafacinga sati scenarios nti omuyembe nakubeerawo nga oluusi bukunkumuka kuteekako na bukunkumuka oluusi nagibeerawo nga girumbiddwa kye bayita fruit flies bwe buno obuuka nti bubuuka beera bwa white kakati bwe bubuuka nabutandika okukola ki utandika kununa musupu obana nabukola emiyembe na kakaluba akayembe nabiberanga bikunkumuka kukumuka kakati ekyo kyennyini osobola okukozesa
1: nakatunda bwekiri
2: Nakatunda na uwe chidi. Kumayanga na haba limeba akatunda. Na bo orusa afuna akatunda. Nga taso akaja mjuisi.
1: Nga kakaluba.
2: Kakaluba. Kakati akukauka kukubaka ita tuita mzuri. Ndi wakake njini wakape
1: na tuitinga munda. Ofuida kwa maze kukalaba. Oba ofuida nga teka nnajia.
2: Ofuida. Jino lili edagala lia tulina. Lili systemic. Nti systemic li ingila munda na likola chi. Lili boostinga immune. Jibo li ingila munda na boostinga immune. Chiba chidu unji nyo nola wako no investigating ako nga kamu. No kakula chi. No ka spray nga. Kwa siza kudagali ya feri. Adiko nisa. Anipena saadi. Inti omulimu obutunda. Gowe nali yongo omulimu obutunda. Na katunda ako nga takava mjuisi. Akatunda kakaluba kalinga
1: nubo kalinga kalinga jinja
2: kalinga
1: jinja ngo jeko bulivu kakaluvira ebo munsike
2: obuganda wali wakaganda ne kawanda kati kawanda byebinene byebitene naye kati akatunda kaganda tike ketago kufuira nyo nedda rene be created dagala ntogenda kumenyeka ne bomba buli lunako togenda kumenyeka ne bomba buli wiki nakati fetu kwa pino tuku adikonista wafe. Adikonista is a fungicide. Inti ababadde bakozesa eddagala ly'obunga fetuba leetedde mu ddagala lya gundi lya liquid form. Inti ligenda kuyamba likola tya. Inti eddagala lino litu in one liwonya ate naliziyiza ekirungi ekiriwo. Inti obutunda obwo bubadde ebikola
1: bikunkumuka.
2: Inti obutunda obwo bwenyini bukaluba bulinga ki bukaluba tabuvaamu juice kakati goye naali eyo obutunda bulumbiddwa obulwadde osobokosako ku ddagala lya feri baita adikonista kakati kuli obuuka nti obuuka bukutawanya katugeze obuuka obusaanyi
1: wali omulimi kyabuuza awulizo oli kukyenda musamba kasiri sasa tufwe mu wefe radio simba emprogramma eyeddembe tulina ba Rainbow Agro program kyewunyisa nti ogambye tusooke kulabako ennyaanya anganzibwa okulabako mbu eyina akantu akagiyingiddemu kuba bagamba ate woogikwatirira evunda tukola tutyo oba tufuuyireko nga tetunnalaba tutangire gwo byogera bo kutangira kusinga okuwonya
2: naye ateeka ekini ekikwatagana kawuka kawuka tonange ejo so kutangira indi kano kawuka bakaita insect na kawuka akasinga bakaita tuta absoluta kalinga kasanyi baba kajja na kayingira munyanya yo kajikosi kakozinga fruit
1: ofruit kati
2: Kale kako ka sport. Okay, omulimi aba asobola okalaba.
1: Kale.
2: Omulimi aba asobola okalaba nti obutunda bwange, obutunda bw'ennyaanya obwo, ennyaanya ebe isizaako. Kakati olaba ne bubanga bukyali buto, osobola okulaba nti waliwo ekyayingira. Ate bw'okakwata ku kapaka kaluba.
1: Okay.
2: Ennyaanya ebe
1: kaluba. Awo ng'ofuuyira. Bongere namba.
2: Kakati enamba yaffe, namba gaffe gali 074. 72 5 65 3.
1: Jidem.
2: Eli 072 5 65 3. Endala eli 074 13 24.
1: Tugende mpola si.
2: Eli 074 13 24 3.
1: Jidem.
2: Eli 074 13 24 3. Kakati nti omulimi yenna ali eyatuwuliriza ennyaanya ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo nti ffe tubaleetedde eddagala actually solution zonna za nnyaanya nti tuzirina kubanga kati ennyaanya eno bweba ofunye obuzibu mu nnyaanya yo nga katugeze blight blight it is
1: katonyeze
2: blight kakati tunawo kibaita black spot nti eddagala yaffe black spot yako ke katonyezi tunawo eddagala nti lyusobola okontrolinga black spot nalijjawo akakatonyeze ate nalijjawo
1: ekibabuko
2: nalikontrolinga all fungicides nti eddagala lyaffe baliita adikonista kakati
1: abantu
2: balyettanire nti naali eyo nga olumbiddwa akawuka akasaanyi akasaanyi ako akabeera wakati ka black mu nyaanya zo usoko saka dagala kafike waita pinosad sika beinyo ateka yambira dala na
1: makaita batya
2: pinosad pinosad kadagala kapya usoka funa maduka gonna obo limitiano usoko funa wa Victory Farm Supplies obo libusunju usoko funa wabagumikiriza bona bani dagala yafe kakati inti ahalino buka munyanya ngawe nkugambye inti akakauka akayingira nakakozinga inti fruit yenyanye nebirange kaluba osoko sako kudagala lya fe baita pina sad ele maduka gonna gosolo kulituka kono gamba njagala akaduka ka rainbow akaduka ka rainbow inti kaliwe kati katika akadagala akagenda kuyamba bulungi nnyonyo okusolovinga ekizibu kyo munyanya inti obuka bwona kali systemic kali both systemic and contact chija chitya inti both systemic and contact inti obuka obwo kunguluka buda ate nobubera munda na kukakola chika buda inti kali tu in one kaka savinga sentezo ndireni bavude na gamba omulimi tagenda kutawanyizibwa tukuletede solution zara isi ate nga zikola sibino byakwewana ate tukolera dara
1: bongere namba
2: dagala dunji kakati namba elimu 0 musanvu nya isanvu mu 2 atano musanvu kaga mu 5 3
1: 0 meka
2: 0 musanvu nya isanvu mu 2 atano musanvu kaga mu 5 3
1: oba
2: eli 0 musanvu nya 13 2 mu nya 3 mu 2 3
1: jidem
2: eli 0 musanvu nya 13 2 mu nya 3 mu 2 3
1: waliwono baino mugisha Benoni Japani tocho munyankole wa agambe oyogedda akauka mbuno ka Twitter absoluta
2: Twitter absoluta
1: eh mbuke kwa naganya ku Twitter no nawe musajja gwe kale we bali okuuliriza kwa ali agoberera bwaina yeye mwanyi era wanajja kutuka ko mu Rainbow asubulu kubanga agula eddagala eryo
2: tawali buzibu
1: kati sebo wali wabo obutunda gowelo etseza wakatunda wanaweleza seremba lubati kuva mitiana nti akatunda ke kabate kana yengira ne kagwa ngakano kahandu kavunda kiva kuchi okategedde ako
2: kitegedde kakati nti ekizibu kyonna ekivira mu butunda nti kale nga kale abadde agoberera bulungi kakati nti nja kutandikira ko ku mwanyi atenkuzeyo obutunda nti emwanyi tulina obulwadde bwa white red blister obukwate emwanyi nazitandika okunkumuka that is a fango kakati obutunda bubutandika okunkumuka kakati kagundi ako ka sport aka akakwata kagundi akakwata katandika okuvunda wakati andiko kuvunda obutunda bwona butandika
1: okugwa buino kugwa
2: nabutandika okugwa
1: fetuka ite enkwatiro
2: enkwatiro enkwatiro yebevunda olusi nebiranga tucha wanilira bulungi kakati oyo mulimi ajja kunyamba ko akose dagali ya feribaita adikonista ngoli sanze wa Victory mitiana Victory saja mweru wati ane dagali ya fe aliao opposite Centenary Bank. Kakati opposite Centenary Bank no yongera yo katono. Ne alina ne branch endala katakala aliyo baba.
1: Yes,
2: kakati inti toja kosa adikonista yeka oja kufuna ina akajimusa otekemu. Ndi adikonista aja kuyamba okuziza o akafango yeyo.
1: Kafango.
2: Ate ofunene na akajimusa nti akajimusa kapos kabustinge. Kabustinge plant yo eberenga elina amanyi bulungi ewane kakati ajja kosako kwa dikonista
1: yesemu bongere namba
2: enamba ya feri 0 musanvu nya musanvu mobili atano musanvu nkaga mutano 3
1: jidem
2: oba eri 0 musanvu nya 13 abiri munya 3 mobili 3 inti omulimi ali eyo alimo obutunda kati ngago oyagagambye nti obutunda bwe bukunkumuka
1: yeah.
2: Nti obutunda obukunkumuka eddagala eryo lyennyini adikonisa ligenda kuyamba ko akatunda ako kubeera nga takakalu nti kabeeremu nga kalwa olwanyisiza nakiringe ekisobola okulemesa akatunda okuleeta juice kakati obo bwona bulwadde tusobola okubuyamba kubuyambisa ng'okoseza adikonista adikonista waffe kalungi nnyo maduuka emityana yenna bwe buli
1: Mm. Sebo ngo wumba wumba.
4: Mbamba mpola mpola. Jaku kubadila yomu mwanyi katono. Ti omulimiwe mwanyi. Aliye abasinga ba mwanyi katisiza niye na akauka kabayubi.

0: simu tene vinyo kushenda musamba kasakali musatu femu mfeweli yosime mplogome nunje dembe umano obu wala nyini langa munda wa frasika uya nyini langa vile iba mwiseja kishizito kufa mwagala production wanje
1: oi muimbi mulungi nyo
0: muimbi mulungi nyo kati awe yewa kunyonyole dena agamba abantu naba gamba nti aandoza mchitege debulu nyo naba nyonyola naba gamba nti kakati fe eno ngaba tuza muko amanyi na gamba mukama mulamu nali okaganti mukama mulamu kati awonolo ensonge yugo ino kuvanga ufayo nyonyonyonyonyo kali webalo kuvanga kumukutwa lobogola simi program nuje ide menga ko linyonga chintu chitambuliza w nyo okuliriza nafe tugenda kubanga nga tukuwa biki byonna byotekedwa okuwebwa wano tetuina buzibu nakamu nakatono naketondo nakeddagala nagami nti ninawo omukulu Matia Kakumirizi walinyo watali kwe kwa saa chintu chidala chona chona chona chona chona njagala tu waliwe njini wetupade otuongere yo mumaso wetupade otuongere mumaso ate tugendele dala yompaka kutuka ya tugendo kula bikanga tunyukira
1: we wow
0: nga tunyuka kali chetulikecho nenga tuchari kumulamua gu atakulaba yesebo
1: atakulaba yate stese chifuliki no mulungi nyo oba endoza ya jijewa, oba chiloza ya jijewa, bani ya chumwade. Abantu babadde batwego mbabwego mbinga tebatulaba.
0: Nga tebabalaba?
1: Atenga tuwaba imbira nga nyimba nga ziku wataku buli muntu.
0: Ezi kasonso molira?
1: Kasonso molira. Elanga wawuli zori imba tagala kufako. Kaliba nangi, mutusonyi webanga ditumazenga tituwaweleza nyo. Nga umanye chalubela onyi ino kwe gara.
0: Biba vizibu.
1: Biba vizibu. Eka kati tukomyewo, tugenda kusokera kwa takulaba, agendo kubera mubumuli bwa Sheraton.
0: Gardenis.
1: Gardenis, nga asatu mulumu.
0: Nga asatu mulumu. Bangamiti UCC, iba tade mweza ayo, nega matia, fetu tembe teguanga, atina kati abantu, mungeri yu kulabikanga, mvunanyi zi wafe, abantu banu baza mubantu. Baba ulide,
1: aha,
0: baba labe.
1: Aha.
0: Esebo.
1: Era nebaza nyo minister, muganda wange.
0: Esebo.
1: Wetwe dirogo mu nyombi.
0: Nyombi tembo.
1: Tembo. Yakozo mulimu munene nyo.
0: Gwatendo.
1: Gwatendo bechirozo ya chijie wabana.
0: Omulimu gwe yakoze gulijukirwanga.
1: Gulijukirwanga. Omuntu abera unga kuagala nenga tamanyi wakusanga.
0: Taina wakusanga. Ne omukulu gwe tulina ye omukulu Matia Kakumirizi kansoke mbaluze ku katono nyo atinduvanya tugenda kubanga tugenda maso nenga fetu kugamba ntino ono progress me program enuje ye dembe teri kwe kwa sachintu chonna chonna chonna chonna nakamuna katono fe zonna zonna tuzikuba owatali kwe kwasa ulira tugenda tutya
2: zonna tuzikuba ezaba kasangwa wo nabaka ingirensike.

0: bwabadde ayogerako ne Radio Simba, ssentebe wa Piero y'omubendobendo lye Luweero, Mayambala Jamiru wa Lusimbi, atubuulidde ensonga lwaki yavaayo n'enteekateeka eno.
1: Agange nze Mayambala Jamiru wa Lusimbi, nze chairman wa PLU Stoko NRM Greater Luweero. Nze navaayo ku lw'obulumi bw'endabi tubafe ab'obukiiko bwa wansi nga bachairman baffe nti bakoze emirimu minene okuvumaganya gavumenti yaffe ya NRM. Kubanga tubadde n'ensonga nga tutwala ensonga n'osanga nga ekibanja kigulibwa abantu basatu ng'ale tulwanisa embeera bw'etyo, ne tusalawo nti tuyambe ku baana abato abazze okulaba nga bo bazze okutereeza ensonga zino. Kubanga bachairman bangi nga ba NRM ate betanidde nnyo okulabika nga bebonoona embeera y'enkwasaganya y'emirimu gya gavumenti. Twavaayo kulaba nga tuzzaawo NRM ku ntikko nga tulondoola ebyo ebinyigiriza abantu tubitereeze baddemu bawagire Pulezidenti Museveni.
0: Jamiru asinzidde wano n'abaako amagezi wamu n'okulabula kwakoze eri abo bonna abeegwanyiza obukulembeze bw'ebitundu okulaba nga basobola okukola ebyo abantu bye beetaaga NRM esobole okudda ku ntikko.
1: Chairman wa LC1 yaba pulezidenti w'ekitundu ekyo, nze mbasibirira ekintu kimu, baagala ensi yaabwe, baagala abantu baabwe kuba be bagenda basimba ku mugongo ne bwe bamala okulondebwa ate babagobaganyizibwa na ba Land Road okubasindika ewala. Era nze nsaba bachiamani bonna abapya, mwagala abantu bamwe abagenda basimba ku mugongo, mwagala ensi yaamwe, bwe tunaakola ekyo Uganda egenda kutereera.
0: Baba mukuba nakibiina kya NRM abamaze okwewandiisa era nga beegwanyiza obwa ssentebe batubuulidde ensonga ezibajjeyo okwesimbawo.
2: Nze Matovu Jemusi, nze omutuuze w'e Rutuula era nejjeyo okwesimbawo ku kyalo kye Rutuula olw'ensonga ezinyigiriza abatuuze b'e Rutuula, naddala nnyo nga ensonga z'ebibanja, okunyigirizibwa omuntu w'ekibanja naaba nga tafuna bwenkanya. Tubaye n'obufuzi obw'obulyake ng'omuntu waba mwavu tasobola kuyambibwa ku erosi yaffe.
0: Abamu ku batuuze b'ekitundu kino batubuulidde ensonga ezisinza okubaluma ze bagamba nti zino zibakosezza, kale nga kati baagala obukulembeze bukyukemu okulaba ng'ekitundu kyabwe kisobola okukulaakulana.
3: Nange ndi omu ku baagala tukyuseemu. Tubadde tunyigirizibwa okusingira ddala nga chairman abaddeko asinga kwekubira ku bagagga abalinawo. Ne woba n'omusango ng'olaba nga omusango oyinza okugusinga, naye olw'okuba tolina ssente ye bamuwaayo ekyojja mu miro n'ayisaawo n'atta omusango.
4: Amanya nze Kambugu Hussein Mukologo. Chairman omukadde abaddeko embeera gy'abadde atwalamu ebaleete teraga bwenkanya, naye tulina essanyu lingi nti chairman tumwinamu essuubi lingi agenda kutuyamba embeera gye tubadde tuyitamu okunyigirizibwa.
0: Olwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
5: Abazadde mu disitulikiti y'e Kiboga baweereddwa amagezi nti abaana baabwe batwaleko mu masomero ag'emikono, osanga kijja kubayamba okumalawo ebbula ly'emirimu erifuuse ekizibu mu ggwanga ebiro bino.
6: Okukubiriza kuno kukoleddwa akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kiboga Steven Mulima bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'essomero lya Kapeke CD Secondary School erisangibwa mu Gombra y'e Kapeke, gwe lyategese okwoleka emizannyo nga okuyimba, okuzannya katemba, okutontoma ssaako n'emirala.
7: Bazadde tulina okufaayo nnyo okulaba ng'omwana yaddegana amagezi ag'omu kibiina tugaagala, naye ayegena ebintu by'omukono. Tulabye abantu bangi nnyo ab'ekiseerinzi mu bintu eby'emikono ng'okubajja, okutunga, okuzimba, ne bafuna ssente n'asobola okweyimirizaawo. Anjagala okukubiriza abazadde tuleke abaana baffe basome, tuleme bafumbiza, kubanga tufunye ebyokuyiga bingi wano mizannyo gye tuzannyiddwa nti omwana naddala mu sayidi eno ey'olukola tufumbiza abaana nga bato. Ekyo nno kikyamu. Njagala abakulembeze ffenna tusitukiremu, bannaddiini, bannabyafuzi, tuvumirirwe ekikola kino eky'okufumbiza abaana baffe nga bato. Nsaba ne poliisi naye eveeyo okulaba ng'abaana baffe tebafumbizibwa nga bato nga basoma ne bamalako ebibiina byabwe.
6: Y'omukulu w'essomero eryo Frederick Luganda atubuulidde ebirungi bye batuuseeko ng'essomero, ssaako n'okusoomoozebwa kwe bayitamu kwe baagala gavumenti okubakwatirako essomero lyabwe lisobole okukulaakulana.
8: Ebingi bye tukozeeko okugeza we najjira wano nasanga tewali CCTV cameras. Twazigula era kati kituyamba mu security. Ng'oggyeko CCTV cameras twagulayo ne laptops zituyambako mu kukuuma records. Gavumenti kusoomooza kwe tulina okusingira ddala obunene mayumba g'abasomesa
9: wenjogere ya tuwe hiya buwe hiya rusi nuko pangisa naite wali nyumba wadenejo wadenemu esuluwa mwaba somesa tewali nyumba za haba somesa neta katedi tumala tuwe taga yo oba kanso tuongere yo wachiri liye kazi ngabiri
6: ye kanso la chikiri la bakade kugombra ye kapeke hasa ni rubega wanja gidaba zado kutuwa langaba na baba masomeza waka government ntikubanga bulichimumu echiri atenga masomeza go gawelele
10: kubiliza waza dewa pebo na habari mguanga mno batuwa raba na pebo na batuwa li masomeza ga government tuwenga tuzi mba msumu ga government tukwale mbuna katuisa mga government tufunuwa uyambi unapa mga government okusinga kutia abana bapindi batwa private schools obamsumira gogo gwananyini gatusinga tufunye mwezi ubingi nyo gabusumisa sibatendeke bulungi ngate bano batendeke baweledwa yo government
6: kurasa dume lubogola simba nze Jackson sebulime mu district eye Kiboga
5: agave bweru America ekyalumbe gwanga ilya Iran era maulira agavayo gagamba nti webukeredde olwaleero ng'eriko info ez'ekinnamagye zeekubye Iran ekikkiriza nti ddala kituufu ebakubye ku kizinga ekiyitibwa Kwesherani era nga kiri kumpi ddala n'akagolomolo ka Strait of Hormuz wabula Iran egamba nti nabo basseeyo abajaasi ba America babiri kyokka ng'ate Iran era egamba nti ekubye info za America eziri mu ggwanga erya Kuwait bwegatyo bwegagenze
11: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
12: eno yesawa yendala
13: kulubagola.

0: sibu televu nyo kuchenda musamfu akasirisa kali musatu femu mefredio sime programe nyo jende meba mishi amini sengendo acha inauna kapia tuku kavunya na mafutaga studio nga tena ako kapia chitegezo bongo busaza chemo nanu nao sinzo kubangu vizelu bukula simba mkuru amini sengendo tukutumide kwenye ratu kubuza kwenyo au netuvao katubuze kwenye nyo mkuru senyonjo wali bombo nkoko njenu tinu ugambo utia tukubuzeza kwenye weba lukwela kumkuru walukwela kumkuru walukwela kumkuru njede mejeje bata ugambo utia au mkuja nje waze nitubanga tukubuzeza kwenye nalongo ni salongo ugambo utia nawe nitubanga tukutumide evita gambi kwa weba lukwela kumkuru walukwela kumkuru wa mkadongo kamu awono chilunji nalongo ni salongo nuze uchumu chita gede nyo musawo walu susu ugambo utia kagoma nawe nitubanga tukutumide kwenye tukubuzeza kwenye habali bombo mwena nitubanga tubaga la nyunga kutade mama Oscar weba lukwela kumkuru walukwela kumkuru Sing nomkuru Peter Nyombi wali kupida kashana luwero au ngalia au mubali ko obulemu nawe ntubanga tukubuza konyo wabalo kupira mkubwa lwogwa simba emprogramma enonji ya dembe echo ndoza bwecho bwecho bechitambula era chiwe tatalubungu yugambo tyo mkuru pade che yune ulile nyonyi betambula
1: o nyonyi tambula
0: ulile nyonyi hiwe
1: twala banange never za senyonjo wechitwa ne mchalange munda bidi kurabi wanu
0: ochitegedde webite bintu bitambula nyonyi betalubogwa simba mwebalo kubanga mutuliza mwebalo kubanga mutubera ko mwebalo kubanga dalada echo tumuchitambuliza dalala bulungi nyonyonyo awusiwe twetagira dalada we we nyinyi nyuni wetwetaga ntubaga ati femu ulilize tituina mutawana unagambia atia unagambia ati omukuru munda bile konyo omukuru kakumirizi matia yini yono ngali nyala lise ubi agambi omukuru kakumirizi matiansi
1: naloli yangi
0: kali katibuze konyo omukuru chichoncho ntino ugambo utia uwe chitibu unawo sinze kubango vizalu kukula sime mpukume nunje dembe tukutumidera tukwagala nyo hee balonu nubanange balonu tubatumida na hechi ama zima tutumina cha chikolira kubango vude butu tutemichi misinde katutumire konyo katindoza kabe tutuale misinde tuogere ko vitundu bitono nyo niyo kusinga tutumire konyo hababi inkizu Madam Mutunji tukutumide konyo choncho ntino ogambo utia deputy ulio utia tulibulu nyo banga ulibulu nyo chikola makuru manji nyo nasono coordinator ugambo utia nayo tukutumide konyo mchala mulu mchala tumutumide oyo mchala mulungi nyo kubanga milimu je ajikola no bwesimbu okwana madaladala awono tunaye tukwagala nyo abantu mubenga nga madam ebintu ebwabikola Madam Mutunji webale kubanga dala ekintu kitambuliza dabulu nyo tulabire ko nyo no mukuru choncho titumbuze za ko nyo webale kubira ku balibuko ya simi program tu bugambo bwo busemba yo tuve wanu wa ma
1: obugambo obugango obusemba yo nayo kanso kentu mire mchala wangu wegayaza kulamusiza nyo
0: omulamusiza ti omwagala nyo
1: nebaza nyo
0: ogambye mchala wo wawa
1: wegayaza
0: mchalo wegayaza bakutumide kwenye bakubuzira ko
1: nabadda nkutumide
0: nabadda
1: nyi mini mujokola
0: so
1: bali kuma abana nabazukuru
0: nabazukuru ekyo no kinene ate chikuru nyonyi ni dadala nenga tubajukiza bujukiza ndakuzuma zigenda kubira makumi asatu mulumu asatu muchi
1: serotonin garden ndio ulimi
0: rwakuze
1: serotonin garden
0: ya chichikola awe nyiri wetugenda okusimulira emiziki mujja kuba mweke nyiri muchiulira
1: katonda simulira muziki nzira mu kuwe baza muganda wange nyombi tembo bya tukolide biti livera gwe nkutenda olinganga omusajja omukuru myaka jangi
0: salimu sali
1: uyu mwogera musamu ekitiibwa singa tebaali bano abatu yita abatu kubateke bwe bati
0: naba
1: simba amaguru
0: wewe baba kubateke baba baby kono yachita bikono
1: singa twaga tumutuke ko
0: abo
1: be bantu abo mtawana naye nyombi temo ne salimu sali mutukolede bulungi nyo ko kadongo kam
0: amina
1: ati ndaba nga mukyagenda maso
0: ejo bechiri
1: mukama abawangaze nganze emyaka jange jenina muisena u
0: mukuru seba abantu ba webiru nyunga ze tumpa ube wade emyaka ebya byonna byonna tubideke ekyemyaka kikulu nnyo bannange ekyemyaka kikulu nnyo omusajja aga nti bafune emyaka nga ye gyalina ekyo si kyakusaagamu kubanga n'ebifunwa bifunwa mulamu
1: naye omutima gwe bakozeseza muyitiri
0: gwe bakozesa
1: ate nga bakikola bokka terya abagamba mugambi nti owaayi kino kiri bwekino
0: terya tebali mu bukake
1: baya si mu bukake
0: kakani nate wano abasinga okuvunjisa ennyimba za kadonka mugamba okuzivuunula oyo omwami gw'oyogedde mulala muko
1: nyombi tembo Salimu sali.
0: Oyo mvuko. Oyo ategera kadongo kamu no ategera no bwana bwamu no buzukuru bwamu.
1: Buzukuru. Kutumide nyo nyo nyo.
0: Esibu. Kale ochari klubo gula simba mbogo menuji demeze sava salongo sewa chirianga nsereko na magamba antino mkula atugami antino bagenda kuba kadongo kamuli kushatwa ni gardenizi nemi mwajibalevele na agama inakagamba kala kuyogede ntiba kuveko uchi
1: Nemu
0: waji tulebele.
1: Nemu waji tuvevu.
0: Ocho ojiba vevu. Ojachimuli nangwe. Chigeno kumela uma kumia seto monomo. Akonkaga de. Kale, katubashibu lide wano. Tuluwe namba ya feri yoba gaba. Tulabikenga tuva mchifortune. Tuluwe namba ya feri eyo.
1: Namba ya feri 0 msambu 5 emu. 5 msambu 9 msambu asatu msambu. Emu tieni. Edi 0 msambu 8 msambu 5 msambu 9 msambu asatu msambu.
0: Okay, eranga tuongera okubanga tubajukiza bujukiza ne tubagamba ntino abange mujukire nyo Shalongo Siraje Semuga agenda kubanga akula launch yegwe wali bugogo cricket ovo nakuzigenda kubera nga 10 ate munga mwenda nga 10 Luwero Kashana kitegeza nti mujja kubaka makenyini mukija muko enjaulo mwebalo kubera ku mukuru gwalo gwa Simba mwebalo kubanga dala cheche nyini nyini abana bonna bayigide kubani
1: Kufe.
0: Mwana chinungi yoyo Shalongo Siraje. Mwana mweto waze.
1: Bambi.
0: Mwaga denyo. Mwaga denyo. Nye chucha njini. Kale. Omuka mababwe binungi enyo. Omuka mababwe msingo kubanga mwetaga. Akayimba. Walui ansabia akayimba. Kariaka pia aka TikTok. Katubawe muka naka nalu nalu kekashenze. Tubawe mu aka nalu nalu kekashenze. Kulabikanga. Kasabidwa nyo. Olunako ululu alero. Kasalongo Siraje kako.

0: Osfo Mattresses.
1: Osfo ensiye birote birungi.
2: Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga birina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
3: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
2: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubako amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
3: Naye kino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
2: Kozesa Mastercop okuva mu Nsanja Grow Chemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe muli n'akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
3: Awonno nzizeemu agalima ennyaanya.
2: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya Mastercop ofune ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Grow Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika, oba kuba ku noti 775-6 noti 7-8. Mastercop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.
4: Uganda nga bwe yeyongera okukakkanya ekirwadde ky'Ebola, kikulu nnyo eri abazadde wamu n'abalabalabirira abaana okukimanya nti enkola z'obujjanjabi zonna gye ziri mu bifo eby'obujjanjabi byonna okwetooloola eggwanga. Obujjanjabi eri abalwadde ba HIV, akafuba, omusujja n'okugemesa okwa bulijjo tebiyimiriranga. Abo abali ku bujjanjabi bwa HIV, akafuba, entunnunsi oba pressure oba sukaali, temwosa kulaba ab'ebyobulamu aba bavunaanyizibwako. Abazadde oba abalabirira abaana okufaayo eri omwana obutayosa kufuna ddagala litangira ndwadde ez'omutawaana, kuba kino kitaasa bulamu bwe. Tolina kwosa lunaku omwana wo lw'alina okuddamu okufuna akayiso oba eddagala erigema. Kuuma omwana wo nga yeerinze endwadde.
5: Kakasa nti ab'ebyobulamu bataddewo enkola zonna ezikusobozesa okwetangira n'okwerinda akadde konna. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.

0: Simba ino.
1: Yoyo badensa babuyambi kubasebulira bulungi akapira akaluma abantu banyambi basondereyo kasende ngende
2: basabe
1: bana abawuliza ba radio Simba asaba kunyamba ne kubuyambi ere mudwaliro ulode bunno
3: wogula mu abaludde abayi abali ku machupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mu mugumire mu malwaliro titunaabasanga jukira kyannaku sikatemba wabula amazima ageyogerera ne koni Nalukwa.
4: Bwe bulamu naye obutonde bw'ensi bwe bulamu ddala kale gwe nange buvunaanyizibwa bwaffe okukuma obutonde bw'ensi bingi ebikyuse ng'ettaka okuggwamu obugimu ebbuguma erisukkiridde sizoni zikyuse nnyo nga w'osuubira enkuba kabakasana pereketya ate nga lwetonye etwala birime abaffe kati tukole ki byonna mu pulogulaamu obutonde bw'ensi ne banno ng'ekutuusibwako radio Simba n'obuyambi okuva mu Famu Radio International ng'eyambibwako gavumenti ya

masekati ga Uganda oba kuyita omutima gwa Uganda yeri ekibira ng'emiti egyakirimu bwe baginyumyako gisinga n'engero okunyuma. Ekibira kino kye kimanyiddwa nga Lwamunda Central Forest Reserve nga kyali kiweza hectares ezisoba mu 1406 nga kiri mu districts 3 okuli Wakiso eyo mu bitundu eby'Ekakiri, district y'MPG ne district y'e Butambala. Ekibira kino kirimu ebibira ebirala 3 okuli Lwamunda Central Forest Reserve, Kattabalalu n'ebirala. Okumalira ddala emyaka egiwerera ddala, ekibira kino kyakumanga obutonde bw'ensi wamu n'abatuuze b'Embazzi mu ngeri ez'enjawulo. Kino kyakumanga ettaka nga liweweevu ssaako okuvujjirira ensulo z'amazzi, okukuuma ebitonde eby'omu nsiko wamu n'okukuuma ffaamu z'abatuuze. Kino mu ngeri ez'enjawulo kyakuuma ebyasa eby'enjawulo. Wabula eky'ennaku, ekibira kino ekyawanirira obutonde bw'ensi okumala ebbanga kyagenda kisanyizibwawo mpola era ng'abatuuze baagenda okuzuukuka nga kumpi kiweddewo. Neegattaako twolekere ekyalo Mbazzi, kino nga kisangibwa mu muluka gw'Embazzi mu ggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti ey'Empigi, eno nga y'eri ekibira Lwamunda Forest Reserve ekyasaanyizibwawo. Kiki ekyatuukawo? Abaffe ekyayonoonebwa kyali kyenkana ki? Bino byonna okusobola okubimanya tugenda kutambula ne Kibalama George William wamu ne Nakamya Theopista, bano nga baalaba ku kibira kino nga kikyali amatoobuta.

0: Nachiti obeti Nalongo agamba nti okusanyizibwa okw'ekibira kwabaviirako okufiirwa obutonde bw'ensi obwali obulungi ng'agamba nti kati amazzi gafuuka amazzi ku kyalo ng'enzizi nnyingi zaakalira ate n'ezo entono ezaasigalawo bazigabana n'ensolo.
1: Mu kusanyizibwa okw'ekibira ekisookera ddala twafiirwa obutonde bw'ensi, enzizi zitutawaanya otuuka ku luno nga lukalidde n'olutuukako nga baalunywesezzaamu ente ng'ebizzi tebikyategeerekeka. Ekyokubiri, twali tutyaba enku nga weetololako katono n'ofuna enku ennungi enkalu n'ozifuna, naye kati okuzifuna twajjangayo ebiruka ebibbo nga oluka ebibbo n'oteeka wali nze mbeera awo kumpi awo n'oteeka awo kadaala ako olinajja nakuwa omutwalo oba mukawempe. Abaana bange bonna nali mbayigiriza nga baluka nange n'enduka ne mbayigiriza ne tufuna akasente. Mwana atuuka okuddayo ku ssomero ng'alinayo pocket money wa mitwalo ng'esatu, naye kati tetukyalina njulu, tetukyalina buli kimu.
0: Ono agamba nti abaana baanyigirizibwa nnyo kuba batindigga eŋŋendo okugenda okunoonya amazzi wamu n'okutyaba enku.
1: Okusomezebwa abaana kwe basisinkana luli wabatumanga ku luzzi nga luli kumpi n'obagamba mugende muleete amazzi, naye kati batuuka ne bagamba maama tusanze ebizzi byonna ente zibirinnyeemu bitosi tebikyali birungi nti bikalira, ate n'osooka obagamba mugendeko ku luli oluli eri emmanga, ne baba nga basomozebwa nga banoonya amazzi. Enku ne babeera nga bazomba ate nga bazisomba wala bamenyeka.
0: Ayongerako nti obutabanguko mu maka bweyongera ng'abakyala bangi bakubwa olw'okulwayo nga bagenze okukima amazzi wamu n'okutyaba enku.
1: Ogenda n'ogenda oba okuleeta amazzi oba omukyala n'agenda okugaleeta n'asanganga ebizzi bibi, agakantule nninde gateekemu kuba olw'ensonga nti bujja butono, tewakyali mazzi gajja mangi olw'okukalira. Kati bw'atuula ne buteeka n'atandika okusenerera bw'ateeka mu kidomola, bw'anaatutubika gajja kubeera kusiikuuka, agenda okudda eka ng'olwo ate obudde buyise, omwami obudde bwe yamubalidde ate buyiseeko. Ngumi mpi, obadde wa? Oluusi ye omwami tatuuseeyo kulaba amazzi gajja gatya, naye ye amanyi oyina okwanguwa.
0: Agamba nti ate bwe kyatuuka ku mmere yafuukira ddala akamere olw'okuba nti ettaka lyaggwamu obugimu nga n'enkuba yafuuka akakuba.
1: Emmere kafuukira ddala akamere olw'ensonga nti luli ekibira bwe kyaliwo ekitundu kino nze we nakijjirako nga tekiriiko sizoni ya kusimba. Buli sizoni olaba ebijanjaalo byengera, olabawo emmere, naye kati essaawa eno emmere mutuukane ku sizoni ey'okugisimba ate ng'omusana gukyayaka. Naye luli enkuba yatonyanga buli kadde n'osimba kino n'oteekayo kino n'osimba kino n'oteekayo kino, naye kati okateekayo omusana gwaka ettaka kkalu.
0: Na bano baagamba nti n'endwadde eziva ku mazzi amakyafu zeeyongera mu kitundu olw'okuba enzizi bazigabana n'ensolo.
2: Kikozeza kubanga kivaamu n'obulwadde. Omwana ogenda n'omutunuulira emimwa gikoze eki? Emimwa gyonna gikaze nga tajja kunywa mazzi ago nga temugafumbye. Mazzi mabi ente mwe zinywa, embuzi zaayiseemu, n'ebisolo byonna ebya buli kika byakoze eki? Byayiseemu.
0: Omulangira Kanankuli agamba nti omusana gubookya ng'omuwendule nga n'embuyaga ebagoya olw'okuba tebalina miti gigikwata. Ono agamba nti baafiirwa nnyo obutonde bw'ensi ng'emiti mingi ginnansangwa egyalina emigaso egy'enjawulo egyatemebwawo.
3: Baziwa leero okusinziira bwe yali emabega eri, kati embeera gye tulimu ndala nnyaate, omusana gutwokya bubi n'embuyaga bwejja etukuba bubi kubanga buyaga bwe yajjanga ng'esibira miti egyo emiganda, naye kati eyitamu buki buyisi amayumba ne gabambuka ebitooke tetusigaza kamere konna tetukola ki tetusigaza y'embeera kati eri mu bitundu.
0: Batanda John nga wa myaka 25 agamba nti akatundu k'ekibira akaasigalawo ng'oyingira lwamunda kye baasigaza ng'ekijjukizo n'okulaga abaana nti twalina ekibira ekirungi bwe kiti. Agamba nti bazadde be bamunyumiza baafunanga enkuba mu budde era baabanga bagumu nti ebintu byabwe byabanga byakudda ekitaliiwo ensangi zino.
4: Waliwo ekibira ekyakaasigala ku lwamunda waliwo okyamidde okujja eno era kekaasigalawo nga olwamunda oda ge bakunnyonnyola. Ensonga ekwata ku kibira bakadde bange baagitubuuliranga era ekyalo kyalinga kirungi nnyo okusinga embeera kati gye tulimu kubanga ebiseera biri walimanga ebirime n'oba ng'olimye nga tolimye mu kibira ng'olimye ku kibanja ng'ebirime ebyo bidda bulungi nnyo ate nga n'enkuba etonnya mu budde. Naye kaakati essaawa ya kaakati enkuba okuva mu gwokutaano tetugirabangako paka muguno omwezi gw'omusanvu gwe tuliko, naye nga luli yali tesobolanga kumala wiiki ziwera bbiri nga tetonnyi. Kyovulaba eri abaaliko ku biseera biri eby'edda obulamu bwabanguyira okusinga tefe bakali abaliko olwenso nga bo bali manga buli season nga bafuna bye batunda naye kati abavubuka abaliwo osobola okumala emyezi ena nga tulabye ku nkuba mu mwaka olima mu season bbiri kati obulamu ne bukolaki ne bugenda nga buzibuwalawo ebutyo
0: agamba nti okulima kwafuukira ddala ekizibu ng'olina okuteekamu ensimbi mpitirivu ng'era olina okuba nga wasima n'amazzi ng'ekinnya kisoba mu fuuti ekikumi
4: ha omulimu guli awo gw'amaanyi ng'oyagala okufuna kati mu bulimi ennaku ebiseera bino ng'okugeregeranya biri ebiseera ebyaliwo ne bino ebiriwo kati oba ogenda kulima olina okuba ng'otaddemu sente nnyingi nnyo olina okuba n'ebifukirira olina okuba nga wasima n'amazzi nga gaviira ddala mu ttaka fuuti ezitaka wansi wa kikumi ago amazzi g'oba olina okukola ki okufukiriza ebirime okulima kw'ennaku zino kweteekebwamu sente nnyingi nnyo kubanga kati essaawa zino oba ng'oyagala kulima bayiika ya nnyaanya ekitaaliwo ku luli olina okuba ng'okozesa miliyoni wakati wa miliyoni 3-3.5
0: Kibalama George William agamba ng'eteefe bwetuuse omugenyi oluvannyuma lw'okutema ekibira baafuna omusomo okuva eri abantu abava ku ssettendekero e Makerere abaali bakyalako edda embazzi ne balaba obulungi bw'ekibira lwa munda wabula kyababuukako bwe badda nga kyasaanyizibwawo bano baabasomesa ekyokukola nti wabula baasanga okusoomoozebwa okw'amaanyi okuva eri abatuuze abaali batandise okulima mu kibira kino
5: jjukira Makerere baasooka ne babeerako eno mu myaka 1990 ne ku olwo bajja ng'ekigendererwa kyabwe kukuuma kibira weekiri bakiraba weekiri wabula basala amagezi kikuumiddwa kitya naye ate bakomawo 2010 bagenda tuuka eno ng'ekibira kyebaleka 1990 ng'ate kati kisaanyeewo kwe tukolamu mobilization ne tukuŋŋaana ne twekolamu ekibiina ekyo ekyambazi Farmers Association kati ne batandika okufuna emisomo okuva gye bakola ki gye bali n'ebitongole eby'enjawulo nga byegasseeko ne tufuna mindset ne tugamba tutandika obiraba nga tubiraba mu ango ki endala era mu kwekwatakwata ne batugamba nti kisoboka musobola okugenda ne musaba eki ekibira nammwe National Forest Authority ne muba n'endagaano nabo ne mukwataganira wamu okuzaawo ki obutonde
0: okusaanyizibwawo kw'ekibira lwa munda waleka enkovu ezitagambika ku ttaka famire z'abatuuze wamu n'ebiseera byabwe eby'omu maaso wabula ebiseera ebimu enkyukakyuka etandika n'ekibuuzo ekizibu ennyo waliwo engeri endala wiiki ejja tuddayo okulondoola Kibalama Nakamya wamu n'abatuuze b'embazzi nga batunnyonnyola ku nkola empya gye baalowoozaako okuzzaawo obutonde bw'ensi kiki kye baazuula era kiki kye baasalawo okukola okulaba nti babbulula mbazzi okuva mu nvuba emboozi eno ekuŋŋaanyiziddwa Matinya Michael Kigongo n'erombojjebwa Son Joel Lwanga producer ali mu biro n'agiteekateeka okuva mu documentary ejjudde tusiima nnyo abantu b'embazzi Farm Radio International ne Radio Simba lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira bw'okozesa momo app empya osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere kituufu saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo downloadinga momo app empya leero otandike okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira ago ge maanyi ga momo
6: Tukwanirize nate ku ntunusi y'ebinyuma nga bikutuusibwako 22bet Uganda akazannyawe kafunira enkuba empya kuno mwaka fanani weewandiisa ne 22bet n'ofunirawo ennyongeza ya 10% okutuukira ddala ku kakadde kamu mu 3,000 ng'osiba ku ttiimu z'enganzi genda ku 22bet.ug kaakati weewandiise ne promo code central 22bet double excitement bet on it 22bet erungamizibwa ekitongole ki Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board betting wabulabe kuwongo era takkirizibwa eri abataneweza myaka 25 bettinga n'obwegendereza
0: oyagala kuweereza nsimbi awantu wonna mu nsi n'enkola ya Pride Bank eya Telegraphic Transfer Service osobola okuweereza ssente wonna w'oyagala mu ngeri eyeesigika nga nnyangu awatali kweraliikirira kakube kusasula ba supplier, school fees, bisale bya ddwaliro oba okusasula okuva ebweru w'eggwanga weetuli okukutaasa kyalira ettabi lya Pride Bank lyonna leero ofuna obuweereza buno Pride Bank Limited erungamizwa banka enkulu eya Uganda nga ne ssente za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Pride Bank Limited Your growth is our pride Obadde okimanyi nti kati osobola okusasula emisolo wamu n'ebisale ebirala mu ngeri y'okuwa emirembe era mu bwangu ng'okozesa MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*16# okujenereetinga PRN olw'osasulire permit, engasi, license n'ebisale ebirala. Era osobola okusasula butereevu rental tax, border income tax, motor income tax n'ebisale bya parking. Tekyali layini yadde ensindikagano, wabula ensasula ennyangu eyeesigika akadde konna. Wonna w'oli kati okusasula emisolo n'ebisale ebirala bigonzeddwa ne MTN Momo. Agu ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda.
7: Eno final ya World Cup Masavu. Kati jinyumirwe nga bw'owangula ne bingo Masavu. Nyiga *555* *9#, osalweka 12 zoka wandiwa muwanguzi ku bantu bana abagenda okwewangulira obukadde bubiri. Yeah, emitwalo bibiri bweddu nga buli omu atwalako emitwalo 55. Abawanguzi bakulangirwa mu final ya World Cup ku Sunday nga 19 July ku sawa nyeze kiro. Spain bwenaba eyambalagana na Argentina. Bruce Omutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Yambi muna Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Saba Sajja, Nesuna Julius wa Sajja Fumo. Nga gukutusi wako, bingo Masavu, gonyiga *555*, *9#, nebetika, aba wanguzi mbeting jebe yunira. Kune mipire jukuwa munda, gonyiga *555*, *15*, *10#.
8: World Cup 2026, hear the crowd sing it loud.
0: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku manda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *149*#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleeza. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
7: Obulamu tebulinda, y'ensonga lwaki naawe tosaanye kulinda. Nestambic Digital kikole ku speedi. Gula wa akawunti, sasulira ebisale, sindika ssente, obafuna statement byonna namulunyiga lumu. Teri kusimba layini, teriyo stress, yedde okulinza. Kakwe kusindika ssente mbagirawo eri abantu bo okusasulira amasannyalaze, amazzi oba TV, okusasula basupplier, okusasula school fees, emisolo oba ensonga za banka zonna. Buli kimu kyanguwa. Downloading app ya Stambic okuva ku Google Play Store oba App Store oba nyiga *295#. Olwaleero okozesa engeri egonzeddwamu mu bya banka oba kuba noti 8 8 8 2 5 2 5 okuyambibwa. Stambic Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda nga ne ssente z'aba customer zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10.
9: Muli mutya bantu bange, ndi musanyufu okuba wano n'olwaleero okugabanako nammwe obubaka buno obukulu. Uganda ekwasizza maanyi ensonga y'Ebola, newankubadde nga guli gutyo tetulina kweraliikirira kubanga nga bulijjo minisitule y'ebyobulamu obulwadde bw'Ebola ebulinnya ku nfeete. Mulina okukimanya nti bw'oba n'omusujja, okulumwa omutwe, obunafu mu mubiri, kulumizibwa mu nnyingo, okutana kuba okusesema oba n'embiro, kitegeeza okuba n'Ebola oba obulwadde obulala obw'obulabe.
10: Kino nga kitiisa bannange, kaakati kiki kitulina okukola?
9: Bw'oba ggwe oba omuntu omulala n'afuna obubonero buno, ddukira ku ddwaliro oba wajjanjabirwa awali okumpi kwe kufuna obujjanjabi. Okufuna obujjanjabi amangu kikwanguyiza ku kuwona kwo wamu n'okutaasa obulamu bw'abantu bo ssaako n'ekitundu gy'obeera. Jjukira Ebola, omusujja, siriimu n'endwadde endala. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
11: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi waali, omutima gwe gumu. Uganda walagi y'omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwomi waffe buli obwa bulijjo. Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta. Kati naajaguza emyaka 6 eky'okugatta banna Uganda. Tetundibwa eri abo abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza.
12: Ku 97 akasasatu feme mwefe Radio Simba embulogoma ennungi eddembe. Omulungi awuliriza ndowooza emboozi ya bannaffe ogiwulidde bulungi. Ndi wano ne George William Kibalama, wabula nkujjukiza nti osobola okwenyigira mu pulogulaamu eno butereevu naawe n'oyimusa eddoboozi lyo era n'owulirwa. Okikola otya kino? Kyangu nnyo, nnina essimu eno siya kusasulira boji kuba kegenda kujako noluvanyume kubile kusaba ulirize bulu unye nyenda gililo itewela bilo kogere rinyalio na waji osinzi defu na wantu wa wasirifu uberenga botio ulirize bulu unye nyato ya nukulebi buzo esime neri noti bili noti mukaga bisatu chikumi asatu mubili noti bili noti mukaga bisatu chikumi asatu mubili chibalama soko la mseko wa ulirize
13: aba uliriza ba Radio Simba mbala musizanyo mulinya lya Yesu Kristo mukama wafe amina
12: gwani omuntu baongero kumanya
13: erinyanze kibalama George William omutuze kuchalombazi omuluka gwembazi mugombola ye muduma mpiji district
12: yeso gokola ngani embazi
13: embazi ndi mutuze
12: yeso
13: choka ndi mukulembeze w'ekibiina ekyo kitwatandikawo ekyebyobulimi ekiyitibwa Mbazi Farmers Association eranze kya person wacho
12: aha kakati embozi ya lwamunda tujulide mwebyo bitasobode kumanya ako kikicho kyowulira nga okisubwa ku kibira lwamunda lwamunda
13: lwamunda oyo ekimu ku kyempulira nga nkisubwa nti empewe yavangayo yalinga nungi nyerife ngowulibwa otuuka ku kyalombazi ngempewe nungi josa yekwaniriza eyo twagisubwa tekyaliyo kyensubwa ekirala byebiri byenna twayogeddeko wali eri nti ebiwojjolo byalinga bingi ng'abantu besooka kala z'engoye ngagamba nze njagala olugoye ng'olwo abaana abato nze njagala olugoye ng'olwo nga bitwa kala ng'omuntu abeera n'okwagala
12: ngamwetekeratekera ennaku enkulu paasi
13: agamba nze njagala olugoye ng'olwo nga ebiwojjolo oyinza okulaba nga birina kala ezaaki
12: ngolaba ebika byebiwojjolo
13: ebyenjawulo ngajjukira buli kiwojjolo kirina kala yaakyo ebyo tebikyaliyo ekirala
12: walinga oyiga
13: nze nga nze nalinga siiga naye nga mulimu abantu abayizi
12: walya kunyama enjigi
13: yo nagirira ddala era nayo twagisubwa kwa katete kyaliyo nenaku zonalabye nache neunyiza nakusi nyingi mabiga kawo nagenze wagulu eyo ku lusozi wa feyo mbazimba yo walwa walio ingini ya zimba yo kalina nene nsanga akamyuka omunsiko amazima bitu wabula banganga bungi naye kati nakasanza atene neunya nabwe unya ngamba ukachaliyo kati nche unya nabwe unya songa luli ate twabula
12: chali chabulijjo
13: chali nga kitu chabulijjo so kati ebintu byetwegomba byetula banga tumisinga mu mbazi bingi
12: betutunulira embera y'ebyenfuna ekibira kino muinengereje mwa kiganyulwanga mu byensimbi
13: luli hedda kibira twakiganyulwanga mu nadalo kati kugambe ba mama
12: eso
13: kwanga mu kibira omu mbamu omuti fetu kuita kwa bachala ugo muti kwa ito chisansa uwe chichindu chindu
12: yes,
13: kubanga bachala bote bagusanya uwate makola hata ni kusika angu kwa mbuka ugo muti ugo bajanga ke nsansa nebaluke mikeka nebafuna msente hata nifuna netuwe baka angako naba genyuke batu ulanga so mubiye simbi chatu yamba anga ate ninyama nyini muli nyame yu
12: enjige
13: abantu bajijanga era ne batunda nya ne bajitunda ne bafuna senti ne kirala mpozi bacha abanga mu inkunga nete bakukiriza genda yona ki na lujambi ya wade mbazi oyina genda yona byayi eziri wansizo okoleta era abantu bafunanga mu ensimbi
12: enkola te yalinga nunji nga teri kutema muti kwe kwasa
13: te kikirizibwa era kulabanga wigenze yona jambi ya ogwa nagomola
12: kakati oluvannyuma lw'ekibira okusaanyizibwawo
13: sebo
12: mbeera akyeya babijjirira bizibu ki ebyabajjira
13: ebizibu ebyatujjira kaakati kankubuleyo kimunze kyeŋŋenze nga nnoonyerezaako okumala ebbanga kati waliwo ebisolo byetutakyalabako naye nga abaana bakirabako naye kizibu nga taswana kirabako okugeza nawolovu olwaleero si 19 ogw'omusanvu naye okuva olwaleero n'emabega emyaka ndowooza nga 20 nze sirabanga kanawoluvu
12: kukyalo
13: so nga lwi bwalinga nomu nga buli wamu nga bubeerawo nga kyabu kitu kya bulijjo n'okalabawo ne kakitusa kala ne kali enswera naye sikalabangako so abaana baffe waliwo ebintu byatagenda kukola ki kulabangako babalirabanga mu zuu obawa naye nga kusawa enu waliwo ebisolo ebigenda bikola ki
12: bisegeeza nti waliwo omwana ow'emyaka 2 eyazaalibwa mu 1996 atalabangako
13: mkumi biri yoba biri mukaga tala wanga kuna uruvu ngatama nyinga takala wanga ku iranze nina jina kasanga natambula kwa urumu nengenda kukusaidize katende yu nika sanga nika leta nika nunyeza wantu wendoza nti katika kateke mumbere no kafazali kezale mnae simanyi nendoza kanyo kwa mbira nenge ichimu kubire sobu zibu okufuira
12: fuire dagari
13: ufuire yu dagari tukozesa chila kazi yivimu kubigobie bintu ntu bwebi tu kati
12: viso nanti na yu yali biwanga lida mwasanya
13: na uwa wasana
12: kati visu wila kubera wa
13: emisota ya tuwala wange emisota wankwa denga tujitianga nengo ujiraba nyunga jenja ulu nika tumala ni banga nga tuwabiyo misota
12: tutunulile biobulimi biobulimi biyako sewa
13: biobulimi biyako seba lwansonga kati kusaa wenu ngatoko zese zabi jimusa tosowa kulia kumeli
12: hili kanao ulimba
13: oino koze sebi jimusa atenu we unyi sizoni ku sizoni bulikana ko ino biko zesa sigamanti ko zisolo alira atempise webanga
12: chogamba lulite mwa biko zesa
13: ate twakoze sanga chi twaberanga ubezi ngo goruleta ngo lima bulimine chogo wasimange chogo ne kibereyo njanga ule bagama musaje kiti cha mogo jo suraje chikola chi je cherandiza kibereyo ne kigira no sanga ogutinga gwali gumererezi ne gufubera ke mmeri ngo so obulamu ngatebuka ruba twaberanga no bulamu ngabugonda ngo solo okulya ne wankwa denga tokoze na hati kati tusuwa kulianga toko ze era buli kolia wina kota
12: so chia sunzo bakalubili la mubiobuli mingo jeko koze sebi jimusa
13: sunzo kukabulubili ya kati mubiobuli mi ndwa di yebisebi uka yebi enja ulu kwange bi uke yebio bia beranga
12: mchibiranga
13: bili ya kumiti mbile yunga bine kumiti kwa bili ya na hikati kusawe nubusa anjibuli enu weke alisi za mundi mirozafi nchima nazo zijenu litu wabiranga ni mpafu yeyo walue mitiji baite miziru nga zibereyo nezifu nebio kulia nezita jenu wa neka tukusawe nutubera nazo ni mnyumba ziwe ni mnyumba ziwe agara kuyingira ila walue na yao nchima eka yunga wewafe akachima kafusa akachima wagezeza kukakwata bagambi sumani wagena kuleta nenga ni mnyumba kalia wakasanga kejulia ni mire ni kalimu kakulachi kalia na ye kalia wekati
12: so, kwa sasula kama sasura okusanya awe chibira
13: ndo zera katusasura kulwa kusanya awe chibira kali awo waliwo mwami wakabaka mwami musisi ya gamba agenda kuleta aba wild life bakatwali nenga wekali kutuka bakagamba bakali ya nebi nyanja neke susolele chenyanja so kati ya vintu vingi vyo nabu obongo bwazibuka nebi nyonyi nabuki so wechito wechiri nti embele genze chuka no obongo bwe nyonyi nebi solo nabu bulinga buli uli advanced kati
12: so bubaka chibo ino busembayo eri aba uliriza mbitundu ebyenja ulo ngabadde bacha ino obutonde bwenso butakwatibwangako
13: banambi abo nabona abacha ino obutonde bwensinga tebunna bakubera kutataganyizibwa mbasabe ekintu kimu babukume kulwe mirembe ginajja olwensonga nti bwe tutabukume waliwo abajjo busomako mu byafaayo nga bwewulyanga ebeera ya history ne babukume olwa Uganda ennungi ey'omumaaso ekyo kijja kuba Uganda enaddako emirembe
12: kale tweyanzenyo kale kale tumira abantu basatu
13: ntumira okusinga bannambazi mwenna naddala abagenda mu kalulu era mbasaba basebo ne bannyabo tuyire omukyala na kyanja Esther akalulu
12: wachibinachi
13: oyo mchala wa NRM netu muzira akalulu kusawe tetugobera nyo bibina chamani gaita nkulaba unsoka asoka unyenya nayinga kuli banamba zimwenaba nakatulo ba abeka yunga kasalwazi mwebali nyo mwebali ddala
12: tuyanziza kuwala njia chemvu omulunja uliriza tetujja kusukawo program wetu bwebadde obutonde bwensi ne banno kujukiza nti osobola okwenyigira mu program eno butereevu noyimusa eddoboozi lyo naawe n'owulirwa ng'oyita ku namba etali ya kusasulira ya noti 2 noti 6 bisatu chikumi asatu mubiri noti 2 noti 6 bisatu chikumi asatu mubiri tova kulubogola simba binji bichajja ne sande jja
14: Eyo, yebade program obutonde bw'ensi ne banno ng'ekutuusibwako Radio Simba n'obuyambyo from Farm Radio International ng'eyambibwako Government ya Canada tuddingane nate
15: Black Day! osuzo otia Uganda. Koloko koyake. Amachago, gafusa amanyufu. Gateno runa kuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wampuliz ganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bilezo kumacha. Wefu nile datika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima loruna kururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile datika zezo uwerere bulirunaku. Sumurure chivozi cho. Kewera kukabite wo. Kwasa ganya zihasozo. Kubira kumuzei. Sumurure omurilo kukurimu nile datika zezo uwerere. Okuvamu MTN.
16: Ngaturi wamu. Inkura gana ya fitere mesewa.
17: MTN.
16: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
18: Chadala ne KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira bira bonga.

0: kansonga za bya bulimi.
1: Esebo, onaabuza nti makulu ki agali mu kusimba ennimiro nendo kwa ezo mugundu.
0: Wewao bantu banji abettanira nnyo okulima ebirime ebinja olo na dale bigwa mutulu elimva ze tuita vegetables.
1: Esebo.
0: Naye ebirime ebyo emirundi egisinga zitandikira mundo kwa tutoka teka ensigo yaffe. Mukamulu ke tuyita nasale bedi kuba nasale bedi mbutufu nga uchiulida ye nasale meteka teke nsigo kufuka echirime na eno mutendira agonge echirime techina vamu nsigo esoka nefuka sidiringi nsigo etandika okumerukirira nyeleta obutunsi obunafu netandika okuzimba ebitundu byayo ebisokira ddala mbulamu gyemirandira netandika okusitula emimwa gyayo ngesituka ngenonye kitangaala. Mu kiseera ekyo endokweyo ebeera yeetaaga endabirira ey'ekike ekya waggulu ennyo endabirira ate obaolyawo eyinza ogitangira okusoomooza kweba eyolekedde kubanga eba etandika obulamu obupya mulandira guba tegunnatonda enduli eba tennaguma ate mu kiseera kyekimu n'ebikoola biba tebinneeyanjuluza bulungi nnyo. Bintu bingi bye twetegereza era nno omulimi oba obitaddeko essira n'obyetegereza bulungi oba oyolekedde okufuna endokwa ey'omugundu bulijjo okoma okubeera n'endokwa endokwa nga ya lulyo nga nnungi oyinza okugula ensigo nga nnungi kika kirungi naye establishment yaayo embeera gy'esooka okuyitamu n'etavaamu ndokwa nnungi n'otuuka ogitwala mu nnimiro enkulu nga tezimbye mulandira ngenduli teyina maanyi nga oboli awo tesobodde kukola kiragala asobola ogiyamba okukola emmere esooka ojja kwesanga nti endokwa eyo eyinza obutavaamu kirime oba kikolo kinaakuwa makungula malungi. Jukira nti n'endokwa eno woba wogitekeddetekedde ng'ogiwadde byonna byeyeetaaga tukutunuulira okubanga w'ogenda ogitwala walina ebisaanizo ebiyinza okuyamba endokwa eyo ate okwongera okulaga amaanyi gaayo n'esobola okuyita mitendera gy'ekirime. Jukira ekirime kizimba emirandira omaze obaolyawo kijja mu nasale bed ate ne tudda ku steepu ey'okuzimba amatabi eyo steepu ey'okuba amatabi n'okuzimba ebikoola tubaako ebintu eby'enjawulo bye tukola n'okuliisa okw'enjawulo kw'omugundu ate ne tuoka tugenda ku mutendera gw'okumulisa omukumulisa okwo okuvaamu obulungi okuba n'ekimuli ekiwerako ekinywera n'okubanga emitendera egyasooka omusingi gwali mulungi omusingi ogw'okuzimba omulandira gutandikira mu nasale bedi ne tugongerezaako wali we tusimbuliriza ng'ekirime tukiteereddewo ebyekyetaaga ekikula ky'ettaka kirungi nnyo kikamuka amazzi ate kikuuma ago ag'ekigere ekirime ge kyetaaga y'ensonga lwaki tulowooza okuteekawo nakavundira okwongeramu embavu mu ttaka ttaka eriba lya bbumba lisobola okuba nga terikuma mazzi bbanga ddene nnyo singa otaddewo nakavundira ettaka eribeera nga lya musenyu terikulukutambuyisi mazzi wabula nakavundira alembeka oluweweova olwo olujamba emirandira gino okwetaayo obulungi bulijjo okoma okubeera n'emirandira emingi gy'ogenda okwongera okuyamba ekirime ky'okulya emmere ewerako gye kigenda okwongera okuzimba omubiri gwakyo ojja kutunuulira endokwa y'olinga yo weba etandika etandika n'amaanyi eyizizo zisooka kweweta zisooka kwerowooza busooka kuddirira oyinza obutenkanankana makungula n'oli aba n'endokwa nga yambavu ng'atuuse ogisimbuliza. So omulimi ali eyo nga tutunuulira obaolyawo bannaffe abasinga abeesigama ku nkuba nga balina ekirowoozo ekyokuba nga balimako ebirime ebyenjawulo nyaanya green pepper mboga ntula biringanya ebirime ebigwa mu ttuluba ly'enva tulowooza nti ensigo eba ntono nnyo gitwala mu nnimiro enkulu okusoomooza okubeerayo tegujja jikkiriza kuwandokwa nnungi oba ejja kufa nako muddo gujja kwetabwika obe nga tweyawula muddo nandokwa amatemi gajja gitukako mangu ogenda kwesanga nga enkuba singa ebeze nga y'amaanyi egenda bubiika mu ttaka. So tusooka kumutendera gwagifunira kifo kye tuyita nasale kye tuteekateeka obulungi ebeera controlled environment nasale bed ez'enjawulo tuzitunuulira waliwo ezaffe abalimi ze twekolera n'ositula ettaka n'oyiwamu ensigo eyo enkola eyo eyo eriyo bannaffe abakyagikozesa naye enkola ofiirwa endokwa nnyingi ezimu otunuulira ekirime ng'ekyennyaanya zigatta emirandira

0: Iza, alobota ni sokutani kukubale chivalo cho wawo itira. So katungulu katunuri yanga rotational crop. Oba doni menyanya. Noloza kubilime vyo kuwa nisiganya ake takari. Sigaringa lili productive etakari umuleko kubilime vilira wansi. Okuta life cycle zeri uke vita wanyo enyanya. Ute yongira mumaso. Tutabu soli utateri ya katungulu. Oja kwesa nganti no ahobuterevu. Obo sobode okuwa etakari omwaganyo okusiga nga reproductive atenga nechirime kyotaddeko chiri high value. So akatunguru chechimu kuchirime chentunulira gwe atakari manga kuli wade botanika nekota eko kafuna mu experience half acre nogenda ngugaziwa buli okategeera obulungi. Chechirime kyoterekera miezi mukaga mumazo kungula nga wetekira tekira katari kasitoka kakaza bulungi. So nga bononya katari akakari akasani dakajja mu miwendo gyotesetese utereke miezi mukaga tika kuteka kupresha ntwe katukide katunde au so kutereka ngabo tunda ko mpola mpola no maximizing akasente ko funamu.
1: So senyonga Musa abuza emirembe abuza we mirembe butambala mbuza chiva kuchi ensuji okuvunda nganto nebwe zibanga zinatera okukula era nkosedda galachi ndi muyika biri ezensuju.
0: Senyonga Musa wetegereze nyonti ensuju elimu family emu ne watermelon yetuita cucurbit family family eyo elumibwa nyo chetuita fruit flies. Fruit flies akauka akagala nye bibala ebyemiti katukalaba nyo miyembo ugenda ogusala nosanga mu envunyu nga guvunze munda nosange pereline envunyu kekauka kekamuke tuogirako kwa mnimu guwako kufumita kuchibala nga chichari na olususolu gonvu nga techini naba kukalu wabulunji nga bola bensujweyo ni chijani chitekamu amaji amaji agagendo kualurua gave mwenvunyu mvunyu weli dele kao bakteria ugeokula obusujubu babu ukiride nebukala kakati omulimu gw'osinga kutunulira gogenda okukola mu kiseera ekyo gwa kufuba kulaba nti ofuyira eddagala esookuta ku fruit flies wabula fruit flies eddagala okate limala tutekamu kone ku mitego gye tuyita fruit fly lures gezaako okubanga osikiriza obukoobo naddala obusajja okukendeeza ku obukyalo obuwakisibwa obutabiika maji ng'otekamu emitego gye tuyita fruit fly trap. Then gezaako okulaba nti ofuyiramu ku ddagala esookukakkanya obukoobwa busemberedde ennimiro eddagala tuyita wide 20 SP n'eddagala lyetuyita nsanja mamectin tulutunulyanga eddagala essaale ennyo mu kutuyambako ku buuka obwo okulaba nti tukendeeza obuvune bwe buba bugenda okuteeka ku bibala byaffe ebyensujju. So awo nga ebyo bikoze yongerako good agronomical practices twandowooza nti ensujju eri mu kuvunda lwa fruit fly obolyawo naye nga ate eri mu kulumbibwa ndwadde nga powdery mildew aba ayolekedde ebikoola ate n'asaasana ng'agenda ku bibala tuyinza tuba nga down mildew yatusazeeko. So powdery mildew anviru plus
1: 4.5 ne 5.3 acidity
0: wewawo omukulu oyo je bindoza yagenze nakibizi takari soko ngwero tujukiza ako je yagenze
1: esebo ozigwa mulunja auliriza nkujukiza banafe aba Sekalala Limited bakuletedde ekyuma ekikebera ettaka okusobola okuyamba okumanya ettaka lyo bwe liyimiridde ku kyolunnyu wamu na bigimusa ki byoyinza okubanga weetaaga oba ebiri mu ttaka lyo okusinziira ku kirime ky'oba ogenda bw'otyo okulima. Aba Sekalala Limited bakugamba nti kubira Joseph Lukandwa ku 0772 55 88 86 0772 55 88 86 akunnyonnyole ku ngeri gy'ogenda okukuŋŋaanyamu sampo yo ogitwale ku outlet ya Yuga Chiki yonna eri mu kitundu kyo. Ettaka lino bajja kubanga balituusa ku ba Sekalala Limited balikebere bwe banaamala okulikebera bakuwe report olimenga ky'olima ng'omanyi kigimusa kikyeweetaaga kikyoteetaaga era ekirime ky'ogenda okulimawo ddala kinadda ku ttaka eryo. Joseph
0: Bosa jebi ekabulubutu wewale kukiza notuwala etakario Sekalala Limited nolaga umuami Joseph Lukandwa na solo kutere ukukewelela etaka wabula ojemu ensonge nkuru ya pH jetuja togera ko agamba pH ye 4.5 ele njinga mu 4.5 to 5.3 chitegiza atuwala yo sample zizi wilako ezimu nezisoma 4.5 enda azasoma 5.3 akabone akalaga nti ettakalie lili mumbeera enzibu ennyo okulimirako kubanga pH eba mulenje eyo mu butuufu eba yalunyo teba nunji wabula

0: cho osobola kuchizula ngosobodo twali takali mu bakugu aboli yange tujja tukutegeeza ne bali kukeberera kakati kiche kiba kiddako botunulira ettaka a range je litambuliramu litambulira wakati wa 0 ne 14 ye pH range je tupimirako obula wakati wabera omusanvu musanvu je Newton pH ye singa okukiriza ebirimu okweyagala etya pH eyo ne namba ezigirinanye mukaga oboli yao wakati wa mukaga ne musanvu oboge awera mulenji enungi na daida etakeriri yagala okukiriza mu range ya acidic elirimu alkaline range onyizo kuba wakati wa musanvu ne munana kongera okuttaniza obulungi okitegeera nti pH range tujipima wakati wa alkalinity ne acidity buruwe tukiria wansi wa musanvu eri nyuto nokiria mukaga tanu nya satu kukiria mpaka ku zero obonge na mulenji je tuita acidic buruwe yongera okukiria okuva ku musanvu kitegeza acidity baye yongera kitegeza nti etakanga lili kuniranye musanvu site la acidic cb obule takeri yonge okukiria okuva ku mukaga 5.85 liongedde okukirira mwami unayogera ku 5.3 etakeri libera acidic nyo otunulya 5.5 etakeri mba mumbera nzibu nyo etakeri ambuko kuva ku musanvu munana mwenda liyogera 14 yo libera acid ebira alkaline range sinyi cyangwa nyo kusangana utaka mu Uganda lili mu range ya alkaline elisinga tuira disanga mu range kana acidity ne severity sinzira kunambe bayeyorese so betutunulira enamba eyo jayogeddeko mwami ajibosa atugamba nti mu butuufu 4.5 4.3 5.5 5.3
1: kiba kingi nnyo
0: kiba kingi kitegeeza kye ebirime webabyagala okulya wakati wa musanvu ne mukaaga kiba kitegeeza nti emmere ebeera available bijira ne bijimalawo gyoba otaddewo nesangiddwawo emmere baba bagiguze ne bagiteekateeka ne bagiteeka ku ssowaani y'ekirime kiba kijajiwo mirwa kijirie ekolo omugaso gwacho tukirabe mu makungula bwe tuba tuli mu pH eri wansi ngeyonge dokufuka acidic kitegeeza nti emmere ne kirime tekijiria gwaguze ebijimusa n'obiteekawo n'olozi oguze ndiisa naye kirime tekirespondinga ku mmere gy'oteekawo esigalawo mu ttaka oboli awo nesangibwawo tekirespondinga kweyo ettaka kweyo emmere akabonero akakulaga inti nebotekawo ebiriisa nga ettaka teriri mu pH ntuufu ekirime tekigenda kugirya kiringa ngo ogula emmere nebatagiteekateeka bulungi oba nebagiterekera ebbanga eddene neyegaga gwe wagula emmere ozaba wakana balekedde emmere naye emmere egenda obasa nga bakonzibye teri ku mutindo teri mutendero ogwo mwe balina ogirira kibanga emmere oluusi ogireeta nebatagifumba ebeera teri palatable teba eba tetusobola kugirya eba mbisi ettaka eri olunyu terigaba muliro kufumba mmere kirime kola ki kujiria kakati ettaka omwami ono bosa lyayogera ku ekabulubuutu yakebeza ettaka eriri mulenji nzibu nnyo ekyokuddamu tugenda kufunayo kye tuyita dolomite lime oba agricultural lime kukatali kwali ogende omumanse okusinziira soil test report yerisobola okulikomendinga nti buli eka wetaga kilo bibiri buli eka wetaga kilo bisatu so ofunye agwikawo kyolayo nga yakwangu jidde aso kuyambako okunutralizinga pH kuba emirundi egisinga abeera mu calcium carbonate asobola okuyambako okunutralizinga hydrogen ion concentrations zibeera mu ttaka eri zireeta ettaka eri okubeera olunyu nazidisplacinga oba ogamba nti kankozese dolomite lime otera okubeeramu calcium ne magnesium carbonate ekintu ekigenda okuyambako era okunutralizinga pH eyo okwongera okusemberera nyuto pH eyo netandika okwambuka okuva mu 5.3 wenokulaba egenze mu 5.8 wenokulaba eyingidde 6.2 mpolampola kibeera gradio omumaaso alinga nfuufu n'omulimiramu ku time ya cultivation so oyinza obutakifuna mu sizoni emu okukyusa pH eyo kiyinza okutwalira ebbanga bw'oteekamu agwe kawukirayimu olirimirako wabula weewale ebijimusa ate ebiri acidifying ebijimusa ebyongera ku lunnyu byewale ebijimusa nga DAP ate oba olina okubyewala kubanga ezo tuziyita acidifying fertilizers noonya fertilizer nga TSP triple superphosphate noonya fertilizer nga SSP ku kiseera eky'okusimba okwewala ebijimusa tebi ongela kulunyu yureya wizo mwewa na yaso kuwa acidifying notunu yangu kosa kukani wano tunu ya fertilizer blends ezika kasanti pH yo isobolo kuwela ngate yongela jina fuya kati awe njini wenko gambira nti mkulu bosa jebi ekabulubutu uwetegeleze nyo pH yo okulaba nti ojiwo budengo kosa gweka ushalaimu kusobula okujitereza asobu kulimila kebili mebi nja ute tuganyo wali ebili matebi tafaku pH ebyagala pH eri ala
1: nsaba kumbulira kunja ulo yobubonero symptoms eri wakati we chimera ekiri kutaka eri olunyu neri obulwadde bwa anthracnose bosa jebi ekabulubutu
0: webali mukulu ajebi bosa ekabulubutu kubanga yongedde okutanya ensonga eyo kubanga era tubadde tujogerako ensonga yolunyu era tetusobodde kuwabonero kibotunulira kungo tunulide kukirime tutunulide nyo results zewaje mukumusekalala limited ziba kuwa denti ha 5.3 pH kati abuwa agende da neba kibira mutaka nitu solo kutunubia ni echirime chiso kwe isa chitia echirime chiso solo kula ga deficiency emele wankuba doji teka o watadewe vijimu sebina nitrogen nechisigala nga chukula ga yero evikola bila ga yero kuva kubikole evikulu nga biyambu kakunimi peru yena yero talimu ya daka tondo talimu ya de ebala ulawabulabi yero kuchikola chilinga chiba bleaching ze chiba yeko jiki then tusobolo gamanti ya echirime chaganyo kusituka okuva mutaka nechituaga ne loose kale za kakobe watadeko ebijimu sango simba watadeko DAP kasolinale mira kutaka na kula gali mu lwa yero tasituka ali stunted tewaba dole response kubijimu se byamba ko kuzimba emirandira tuinzo kutuka kukumulisi ogeno kula imulite binyuera ogeno kulaba tulaba yero kubikola nenga atandikira ku mabali ge chikola atene bimala ne bikalanga biingira munda oyo abakula ganti deficiencies zingeza potassium zibera nsale nyo mutaka eryo lunyu kirime te responding ebibala te bitekiteka ko bibala wiba bitoke ngono kulaba obugogo butini obulagala buba bwa yero buba bukirira atorusi ogenda okulaba nga nayo ukota butono
1: so
0: ezo signs is nadalanga ekime te responding ku mele zo soko kutunulira nti ettaka lisobola okubeera eri olunyo then otunulia anthracnose gasobola okubeera amabala toto sobola okulaba ebbala kuchikola ebbala kuchikola eriddugavu tokulaba ebibala nga biliko ebbala tugeze omuyembo gulaba ebitolobo je ebitolo okubeerako atera kubeera anthracnose notunulire nyanya uojinyiga negonda uojinyiga ne nga emyuse bunyine nga ino olugonderevu ogenda okulaba nti eyo nayo eina anthracnose so anthracnose tusobola nokumulaba kubikola bye etuswa nomulaba ku mwanyi botunulira obulwadde obwentero yita coffee berry disease tubiletinga nyo kune anthracnose obulwadde bufanagana akawuka akabusasanya ugenda kulaba ebibala nga biraga ekipapi ekiddugavu nga bikyali bya kiragala so tukyawulira ddala nnyo n'okubanga ekirime kiraze sayinzi z'obutalya so ekintu ky'olunyu kikwatagana n'ekirime okukona olw'ebbula ly'emmere kubanga ekirime kiba tekiginuuna then ekyendwadde tulaba amabala agalaga okuvunda olumu ne fruiting bodies zibeerako olumu ne spores ebitundutundu ebizimba amajja gasaasaana tuba tusobola okugalaba ku kirime oluusi nga powder mildew powder yabeera visible ate oluusi tutera n'okulaba nga rust alese olugundi olwo sputuzi obwakitaka obulaga nti nno bwe bwongera okusaasaana gabeera magi agaba gasaasaanya obulwadde
1: Unagambia nti mwebale kutuweleza. Nyamba Mr. Gombia amabwa kuntula zange nga gandi bubi nkoze sobu yambibo neyanziza.
0: Tugenda kosa eddagala nno lyebayita Anvil Plus ku mabwago atuwa mune eddagala lituita Master Cop. Eddagala eryo Master Cop twali baletera mwenno. Abalimi abatera okulima ebirime ebyo bisumbibwa nnyo amabala ebisumbibwa nnyo amabwa ebisumbibwa nnyo ebikaata okubanga lisobola okugema nga tonaba ate kulowooza kujjanjaba okujjanjaba emirundi egikusinga kujjawo ng'ate oyagala ng'omaze okulaba obubonero gwe ng'alabye obubonero osooka osa eddagala eryo etuyita Anvil Plus wabula eddagala eriri systemiki liingira mu kirime lisobola okuwa obukuumi, wabula tutera okuliwanyisiganyako n'erisiga.

0: Kati ya nomba subiri ya kaba gwere Seunga waganda fabate So tuwa gamba bugambi Biai bojo Odamu uzi nti jokuna Odamu oti ya Nti jokuna Kale bakulaga Luis de la Fonte mtende seruko Una kwa uwarela Saja nwa sado kwanga kuma timi ya na fabasupana Ni bakulaga Nescaroni Ya yeah, ndari kila kwa mrenzo mtu na ya tebo Tuna face ya Bruce Omotabizi Arabika kwa mtu toto na ibo Tuna face ya te ya Bruce Omotabizi Kati mbuza muzirwa Kale mbera chitufu ndio mpira kuna uwarela kukenda umre da chika makumi ya satu mafta hii Tukena batu kwa rachi
1: Kuminata anoza kuperforminga, kuminata anoza
0: Katina fejeti bia je Muzai mandevu, jeti biwa abata manyinti tumaliliza World Cup Jeti bia je, siwa chidi aisha
1: Bemuke ngoma
0: Inafu bajajara sokaba sabuni, atema liba genda beba kurachi Neba genda beba mungoma Jeti bia, ya kutendo kubokisi Ya kutendo kubokisi tosawa kubango manya wali Nenga aisha, tuliwali mu New Jersey Stadium una kuruare, uchicho so kubango Yekila kutisawe chino, maungunyo nga tutuwa kubanga tu ingila
1: Of course, njukira chetsawe mbasa na bide chale mu finals FIFA Club World Cup. Njukira bulungi nyo ka timu ya Chelsea gena maso no kubanga kuba timu ya Paris Saint-Germain wa PSG. Gena maso no kubera nga te bawangura impact za FIFA Club World Cup na deleza wali mu gwanga eri America. Nenga so far te chimu kubisawe byatera muda yatebwa muda la insimbi iranga kya zimbi kwa 10 chapter cha kulwa 210 twashigeza ante miaka sija wala nyo ngabageze maso no kubira nga te bagulawo itsawe echo ekikunza kumpi abantu emitwalo 8 ne 12 mu bitano ne 12 bitano chali mu kospabo na 210 nena atera che chilimu ne mpakeza FIFA Club World Cup actually FIFA World Cup bili abili mokaga bili abili mokaga chisigenza kubanga isaliza mu mpaka zineno ikiwani se make life a stadium kwaliri mkwanga ili Amerika ngatumba umbako nadala mpaka zetu kompetensiona ngatimio kwangi na Spain

0: Labana Kamanya. Labana Kamanya. Aisha, tuwa predictings wa mpira gunonze nawe walimu after time nga Bruce atubuza. Na kugambi ndi ngusubira okubanga kujja kweyo ngira yo. Era kyembadde nsubira kyekyo. But what the final? Si eno ya Peter Sijini Inter Milan ya last 2 years mu Champions League. Golo tano bwerere. Kicho yogera ku timu zibiri. Spain bafunye ekikopo kyabwe ekyokubiri oluvannyuma lw'emyaka 16.
1: Ya omanyi bintu bingi ebibadde bitambulira ku timu ya Spain eno kuba tujjukira bulungi nti ne 2010 waseba okubeera nga bawangula ekikopo ekya World Cup. Tujjukira bulungi nnyo nti baali baakamala okuwangula empaka eza Euro obujjukira bulungi ne bamaliza nga bawangudde ekikopo. Babadde bakawangula Euro ze zibadde mu ggwanga era Germany ne bawangula ekikopo ekya World Cup. Ezimu ku ttiimu ezize zirabika obulungi. Kyekikye twayogeddeko nti yo Spain esigadde eri ku kyayo ebbanga lyonna yona. Argentina baagadde okubeera nga bakuba okutuulayo emabega w'omupiira naye tekibakoledde. Nti yesi bagenze maaso n'okuba nga basumulukuka mukwawo nga bamaze obateeba n'ekibadde bit late kubanga amazima gale ttiimu ya Spain ebalumbye ennyo. Tutuuse nga Spain irimu shots on target kumpi 15 nga Argentina tenaba kubeera ng'efunayo. In fact omupiira gwonna gwonna wembaseerabidde baleka bafunye shot ebaddeemu naddala ku goolo. Ekikulaga nti babadde bagutidde kwadde bamanyi nti ttiimu gye bagenda okusamba okusookera ddala ina abaana abato. Ekyokubiri eri tactical nga y'omutendesi ate teyina star gw'ogamba nti ina star gwe batunuulidde kubanga ttiimu ya Argentina adde beesigamanga nnyo ku musambi Lionel Messi olunaku olwaleero atawezezza na taaki eziyadde 10 naddala mupiira gwonna gwonna. So ndowoozaako nti wanu nze mpa credit naddala ttiimu y'eggwanga la Spain omutendesi De La Fuente naddala engeri gy'akkiririza mu basambi be bana eno engeri gye bagenze maaso n'okubanga buli opponent kuba oba otunidde olugendo lwabwe lubadde luzibu naddala ate bwe bayisa obutafaananako na ttiimu ya Argentina bwebanga osobola okugyamu Bufalansa bwe twali tulowoozezzaako nti be balinga ba favorites Argentina okubeera ng'akugyamu kibadde kigenda kubeera nga kimenya nnyo emitima gy'abawagizi b'eggwanga la Spain kubanga amazima Spain buli kimu bakikoze kuba Argentina tutuuse nga goalkeeper yalinga Mutasa Cafero waabwe nga yagezaako.

0: baba desola kente bafunye nyo kadi kubali we mipira newe nyini kadi genzo ukuja nga mazimulaba ntibifari ya balese mbiso wibade binji nyo na iti mia Spain wade na mpisa atiba wade bagenze zao kukubira nga boba samba chetuita sporting sporting liti boba wade basamba mpira guwabu ntinewe tagiso kubira nga bateka muko na dada fiziki baso wado kubira nga bagena maso no kubira nga bachikola nenze ndoza konti Spain baba de deserving winner Argentina na ene ngeri jaza sneakinga tukirize tugane ngeri jaba da sneakinga munga jaa itao ntiesa wade necho echo kena da defending champion echo kubiringa ina Messi neba na basaji abasi Palanti ngoje ko game ya soke ya Kevadi in fact yali ya city yabakosawa amalilinga bagulawo in fact embassy labidirabika yali ali timu ye yabakosawa
1: yabakwata amalimu knockout
0: aha 0-0 tujukira mpira goba anela bido mpira goba gulawo na era baze bakulaga anti wanu defense yabo badde nungi babadde organize atinga baina mu abana abato kubanga bakonsidinze gole badde mu yokayuka mwobochi wetegereza ate ade basamba Argentina ebadde konsidinze kubana kyogedde konta Argentina ebadde wangula ne ebadde tebwa mu nyo ate Spain ebadde tetebwa tebwa Argentina ngojeke chokuba nti babadde na kiri ekibuli na ye omusambi abadde asumulula Messi nti Messi bwabata asumulu kuse ani agenda okubera nga alikiriza Messi onakolete babadde na ye Makaliso bedda kuba bukubingato Enzo Fernandez bedda kuba bukubingato ngati wale musambi oyo ayamba ku kubera nga akuba che tuite yo kila pass kubera nga etuka ku Messi chokola banti Messi okubera nga tafunye tache zimala ku mupira te kiri nti babadde mu bina ye abantu bana abamulikiriza na dalate unako olwalero kubanga tuchimaye bulungi nyote ba winga babwe tebabadde balungi ba winga ba team ya Argentina kati obato ina ba winga balungi kibachegeza nti bano ba midfielder bamwe bayino kubera abalungi okusobola okubera nga bakola ki nga bagena maso no kubanga basumulula omusambi Lionel Messi of course unako olwalero akira nsobode kubanga bakola bade mu bintu bingi bade mu goloje basaze je ndozeza akonti golo ya niko William Zebade so standing aya kubanga mazima ne baba bagambye fao afao ya Merino ku Otamendi tebadde yo nga yo fao of course goal yo kubiri ya offside na yebadde 50-50 so ndoza konti ya JT ne ngeri jegenze maso no kubanga surviving amo na ko lwale kubanga mazima ade basobola ba kubagoze ziwera singa tabadde goalkeeper Emiliano Martinez gwendoze za konti kusaidia abo yabadde man of the match tiesa agenze conceding eyo goro amazima ngolaba anti agenze maso nokubanga abakuumira nnyo mu game na dalate ekitundu ekiso in fact okuva kudachi keso se mpaka kudachi kesembi eyo sofa timu yegwange na Spain agamu ku matimu agabadde sola ke mu final kuba Spain bwabango okubye final yeso se no jiwangula nokubeyo kubiri kibachitegeza anti bayino omukisa gwa final okay. Baino mkisa kwa final this is a team as sudde nyo final ti final yawe ya soccer adala 2010 baji wangu na nenezeko atele watuge na mu Euro balabala mu this is a team as sudde nyo final atela ndoza ko ti team ene ya Spain nze kusubiza kino babanga basigadde nga ebali echa ine miaka mingi jo dominating akubali Argentina ne Messi ne bwana da World Cup just two team ya Argentina abasambe basinga bakulide kuba Messi wabako beto subira basambe nga Otamendi kudda batavya kisiko atavya kisiko bakubera nga bakomawo Emiliano Martinez na yakulide ye maybe nti bwali goalkeeper asola banti team ya Argentina binds okuda yoke mabega
1: okay.
0: Ate Spain ujia nti egenda maso kuba
1: wabwa ina project zicha yeah, solo samba World Cup 2-3 maso
0: ina kuba sa ni miaka 19
1: ya maru
0: wendo ina madini ojiso ni bota ise ina na mini ya maru ni miaka 19 nti boba ina project ya wecha linene ate bo ni wakubadente ya basambi wa basinga basambi la wedu wa Spain ni esti ubaja mwenono ya wu
1: mbufunze emboke chanyo kila kubantu
0: ya chanyo kila kubantu kubanga bali abalede kibasumbwa twalabye ne bufalansa ekigisumbwa kyekyo kubera nti abasambe babwe engeri kine selection engeri gye bagireeta muto omutende samayi ki kyakola kuba bwe kibanga Ferran Torres ava ku bench bwe kibanga Pedri ava ku bench bwe kitega noso sam Fabian Ruiz no kibanya nti kati Argentina ekoyi netaga mu musambe akuba bu short passes noso bwe okubera ngo leta mu musambe Pedri so kiba kikulaga nti omutendesi wa Spain tactically mulungi nnyo ate n'abasambi bennyini bamanyi ekyokkola n'ekirala abo ekyokubeera nga ttiimu basambira wamu nga ttiimu ekyo ekintu kiba kizibu nnyo nti temwina musambi kwemutambuliza nsonga kyekisumbuza zino ttiimu nga ziportugal ekisumbuyo zittiimu nga bufalansa nti Mbappe waba takoze kyakoze ezisumbwa ttiimu nga Argentina nti Messi onakulalaba Messi tafunye shot ku golo kikulaga nti yonna ttiimu ebadde mbi naye ate ttiimu y'abasajja bana ba Spain golo zivude mbantu wabenja ulu Ferran Torres atebieko Uyaza batebieko Merina atebieko.

0: Ko nti bo babadde n'abasambi ab'enjawulo ate na kiri kye twayogeddeko oba kye tuliza soogera nti kizibu nnyo okuwangula ekikopo kino ekya World Cup nga tolina mutendesi munnansi kiba kizibu nnyo so ndowoozaako nti olunaku olwaleero badde deserving ekikopo kino abadde eggwanga erya Spain nadde n'engeri gye babadde bagezi
1: naekyo kyeragirawo dde okuva mu ndowooza mu bibinja lwakuba abantu bali tetukkiriza in fact omupiira ogumu ogwasinza okubeera nkugyako abantu ekifu ku maaso ne gubategeeza Spain alina statement gwe gwa Bufalansa nti teyakoma mukwata bukwasi n'amukuba 2-0 naye ng'amwout playing amwout class nze muli bukimu
0: ate ng'asamba ttiimu ebadde n'attacking force ennungi
1: era bw'owetegeeza baka ya Spain eno nga bwe nagambye bw'obulaba ogamba mbusobola olabaka ku basi omubiri
0: naye obwonga obutudde omupiira gutudde mu mutwe egyo
1: kale oyo Aisha Powers nze Abud Yabi munayuganda mukwano gwange bana enjagalo beebaza mikwano gyaffe abatambudde naffe mu World Cup gye bayita ani amuwadde akatebe World Cup wasuzeewa World Cup gye babadde bayita World Cup ani ateebye World Cup gwawedde gutya osobola ogiyita byonna byonna byobadde oyagala nenge ne World Cup ebadde bagiyita mpawo atali kaaba olumu nagikolako nga nsumagira wano mbadde nakolako geemu eyeekwemu ku makya akolako eyekumi munaana mukaaga egamba tubadde ne 1.5 months of non-stop ranking naye mukama asobola okuba nga atuyamba netugimalako bulungi tufunye buzibu kwa naffe bonna abadde batambula ekiro njagala okwebaza management eya Lubogola Simba kuvira ddala ku mukama waffe omukulu Aga then netudda ku manager Aisha Collins Mutambo tudda ku bosi waffe awaddako muganda waffe Mandevu then netudda nga bwe kiri paka ku Bruce Omutabizi akulira side eno ku comment one mikwano gyange bonna betubadde tukola nabo Suuna muganda wange Asan Sava Kazibwe muganda wange oli Chuaman Segawa Aisha Powers banaye mwe bali kubeera nga sodo kubana tutambuza ensonga zino obuterabira ba sponsors baffe Aisha banaffe aba Champion Bet Betika then ojja kwogera kwa naffe aba Tekino Kasanga ti ojja kwogera kwa naffe aba Faith Agro Inputs obuterabira banaffe aba Micropay n'abalala bangi nnyo betubadde tugezaako kubanga tutambula nabo nga mu nsonga zino ogezaako kulaba nti aba DSTV nga mugeze okulaba nti abantu bafuna omupiira yadde mu buliri awo we bali kubanga guno omupiira badde tusaava mu kibanda saawa mmeka oba ove waka nti ogenda olaba omupiira banaye twagala okubeebaza ekyensuso ne management ya Simba yonna okuviira ddala bani ba HR bonna ne leadership nga bwetambula haira ke yonna nga bweri tuyanziza okutwesiga ne musobola okubanga obudde tubuwaayo okubeera nga tusazaamu programs ez'ensonga Aisha okusobola okubeera ng'abantu bafuna emipiira mu mbeera nga bwesobola okubeera ng'etambula era tugenda kubeera nga tuddamu normal programming ate ebintu bisobola okubanga bitambula ddala bulungi nnyo abasobola okubeera nga bawangula ensimbi ez'olunaku olwaleero nfunye abawanguzi Aisha ba mirundi ebiri mu jackpot esembyeyo era gye badde njagala okubeera nga nsoma wano jackpot esembyeyo olunaku olwaleero ebaddemu era abawanguzi babiri okubadde 0758 87.6 n'endala eri 0759.93 eyo draw ezanyiddwa kusaazibwadde mukaaga n'eddakiika 45 n'obutikitiki 3 mu jackpoti eyo emiliyoni y'ensimbi n'egenda mu bawanguzi ba mirundi ebiri ate era olunaku olwaleero embeera nasobola okubanga etambula ddala bw'etyo gwe muganda agawuza Lubogola Simba nja kukwatayo ku ssimu emu bbiri gwombuulire dikiteeta omupiira y'ogulabidde wange bamutwala Simba nawe okuwuliriza
2: ono bamuyita Sekiwala Patrick Kampanga n'ekigulo kimejedde
1: dikiteeta omutwe tekuli obadde wange bamutwala
2: dikiteeta omugwalidde okukulu okuvaako omanyiwa yakuva mungereza
1: wangi
2: n'alowooza nti ye wamaanyi nnyo n'adikwezi bamudikwezinge ate kungereza kyamukubya odikwezinga dakikanga zikyali nnyingi naye erabira nti omusajja naye bakutemba nti simuwulidde kumuwuddeko emipiira ebiri gyokka
1: so olowooza abaddemu
2: tasambye
1: ate wemenya atasambidde ddala kuno tunya emunya 5-4-6-7 njagala y'abakubi bana obuze Aisha ekibuuzo omwagalizi omwaka omulungi anti ffe kalenda tetumenya olwadde mbogamba Aisha Happy New Year Simba yo
2: nze Musema kukuba
1: Musa dikiteta bamututu
2: banange babale bagana namutema ko omutwe
1: bamukubidde ddala okay ne Musa nakukuba abantu balemererwa okuyitamu wano afunanga ate Aisha Musa yamakukuba afunanga kya chance eyitamu okusinga abalala
0: Musa ya itamu.
1: Simba!
3: Anange mjeba le umweba le kuwele.
1: Nao kuli zani ono kwetu wogena nani?
3: Manya ni dobo zisenyo ndo uwe ni wane bukere le.
1: Bukere le wa.
3: Anange mjeba le zetala. Musaja dikiteta chiecho.
1: Dikiteta mtuwete kuli.
3: Ndena akeba kaka chikati.
0: Ya akeba
3: kaka. Aisha pawa mutumi de munaka yunga munafu.
0: Togena nani simu. Uwa akeba kaka.
3: Senyo ndo uwe ni uwe.
1: Senyo ndo uwe ni munaka yunga.
0: Munaka yunga ya akeba kaka na ya limkusibu.
1: Agabi ya
0: munakeba kakatikati.
1: Dale, njagala esimu emu oba bili otubuli ompiro gulabiddewa a season ye kutambuli deta. Simba. Simba. Hello. Wanji sebo. Na ukuli, zani ono kwenjo gira na hii.
3: Mbasa kemi nga kubida
1: lechi.
3: Mune mbuka li kuweleza.
1: Na?
3: Mune tamizuwa ya mbuse. Bate nguria fedi yosama wakati kuweleza kiroji.
1: Neyanze, neyanze, kisebo. Jesebu abantu esanyu erinji bana esanyu erinji teribakoze sensobi sukari achari kumkumi satu sukuru fizi zichari mitu ala atani mungi akuza alevi tategere. Simba guasemba yo
3: Bukenya Richard Yechikoko
1: Bukenya Richard dikiteta umutwete kuri
3: dikiteta umutwete kuri wakule miyoko tuwe. Bebo.
1: Waji.
3: Otudu wangi ni mwanayi.
1: Sisari
3: nduwa.
1: Yesu.
3: Ndi wane chikoko mudiro li anye ndabuyo mwenye kapirane kamaraku.
1: Oliyao mudiro mchipale chechi zara.
3: Basi basi basi basi obitegera mwana.
1: Mutawule yechi tuli. Ama isha tusibule.
0: Of course, na enyogoro kubanga nebaza wena habata ambude na fokuvaje tuwata anikira dala gatuba weleza game ya kurao yali wakati we gwanga ilia Mexico abatege singa batu ukane gwanga ilia South Africa ompiro gotuwali wenyo gena maso na kubanga tukubatu usako imuso bodo kubira nga mubira u mumbira yonayo na na baboba baba reka nilechiro bakulachi nene mubira u na dalo gena maso na kubira nga ate muuliza Lubogola Simba. Of course, neba zaba sponsor wona wona abatuta demu ensimbi ugena maso na ukubira nga tubatusa kempa kazi no management ya Lubogola Simba neba za neba kuziba na ngebo na nadala mkometwe timu gawa lisobodo ukubira nga tugena maso na ukubanga tuweleza ndibe na ya World Cup ebade enzibu dala na msobodo ukubira nga temu tubira of course buka danzala njimanyu kuliku mkutu na alonga weka yonga bugere na magabi abatube na magabi we na mwanyi razo chibongo tole nduga jamiru kutumide konyo mwibale kubanga ate mutumbu de no mkulu paulo dungwe randa ni mwena mwibale kubanga mutumbu de na basinzi na mwena ku www.radiosimba.ug mwena mwibale kubanga ate mutumbu de of course katuli ndi dempaka za Premier League mwibunga simi tuja kuwa
1: tu walwe vya faye vigobe dangana uchimandi World Cup Spain jasemba tu wana mbili kumi Mexico ya gulao ne South Africa
0: hati eventu binji katika wakumbu
1: ne mweno World Cup Mexico ya gulao ne South Africa
0: hati nechila na kugambi bage no wangule chikope echo nga bazi wa defend champion ba Euro hati
1: nekuno bachibadde
0: hati nechila na akalenzi kanokala mini ya maru miaka kumi na mwenda yaze namba 11 final ndakuvza mwezi 11 ndozo laba lake namba
1: ebintu bibadde bigoberagana
0: bibadde bigoberagana bintu binje bibadde obaira we
1: kale nzabudi abimu na Uganda nze na nyini nimi nze tatali na nze president omzanyo kwa dulu mu Uganda nze mpologoma ya Lubogola Simba nze mbademba weleza World Cup eno ekiro nze mbademba lekanira ne mbe tuondera mwena be mbadende khanya ne babuzake emirembe omulimo twafuna gwegwo. Omulimu tuwafuna kwa kuasama kwa kututa suza banayi muna tusonyiwa nyinga temulina chakora mubadde mino ulirizo mpira by force by chi by fire atenga bota uliza Simba bato genda uliza radio chi mikwano jaye mwena abango belela kumukuto kwa TikTok ebweru gwanga ne mugwanga lya fegwa mwena sigenda basa zamu ya denomu mbeyanze gemwe bale kugoberera mwe mubadde muntu aliriza rusi nebipira ebibo wabo wakati simaiki urakawo bipira bya Afrika ebi timu zinga timu chezi bade singo kuzanya ipile bibo wa wana
0: neno zibade za Bulaya za Afrika zisambi
1: zibade sambako burunji
0: na
1: inga tuwela wu ni mkubala iki ni muteka wawe bibo zibo bana njagaro kubeba za akensu so asanti sana asantini mime shukuru minga babarikiwe bana nge tuweanze ege katonda chibumbo omu weekend yaba hili zeo mwena mwena basobe lukungo vereda msonga angaba soku bange tambura zabudi ya bimino Uganda sana sana tuwagala kubira ngatemba gamba tuja kudinga na Premier League inga komyo mwezi kuja kwa gwa munana masa weeks inga bili satu nga ziseko ateso ulo kubira ngakandanda edamo kunyoka mweba lukubira ngamuri salubo kwa Simba katono nyo kasoketu atendiri mbo mpaka nda usibuana jia waliku macha ne program kakosia ino kubanga akura.